Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ Vibe Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at laging nagaantabay sa ating radio program HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po ang inyong makakasama sa 30 minuto ng ating programa. At ngayon po, tayo po ay napapakinggan saan mang pong lugar dito sa Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Bungabong, sa bayan po ng Bansod at maging dyan po sa bayan ng Gloria, Oriental Mindoro. Ganun na rin po sa bayan po ng Calapan, lalo na po sa bayan ng Bako, sa bayan ng Nauhan, Victoria, Socorro, Pola at maging dyan po sa bayan ng Pinamalayan at sa bayan po ng Rojas at Mansalay. Ganun na rin po sa mga taga Bulalakaw. At syempre, saan man pong lugar na abot ang ating radio program. So, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre, nasa maayos na mga kalusugan. Dahil kung hindi po, ay andito po ulit tayo sa ating programa kung saan nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa lahat ng mga taong may iniindang mga karamdaman. So, kung kayo po ay may mga katanungan, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga-saan po kayo para ma-address po natin ang iyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. At syempre po sa ating mga listeners po ngayon, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis, o hindi po magkaanak, ay maaari pong gumamit at matulungan ng ating HCI Power Trio. At syempre po, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman tulad ng ulcer, hindi makatulog, may pananakit sa buong katawan, at merong kidney stones, may gallstones, may fatty liver, mataas ang uric acid, o ano pa man pong iniindang karamdaman, ay maaari po kayong gumamit ng ating mga produkto. At syempre po, kung kayo po ay isa sa mga taong nalibot na po ang pagamutan, subalit hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng katawan, baka ito na po ang maging susi ng pagbuti ng inyong mga kalusugan. Subukan at gamitin lamang po ang ating Power Trio ng inyo pong mapatunayan kung ito po ba ay epektibo sa inyong mga kalusugan. At syempre po, bago po tayo magpatuloy, mga listeners po ngayon, pakinggan po muna natin ang isa sa mga patutuo ng mga natulungan ng ating mga products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So ang kanilang patutuo ay pakinggan po natin.
2: So ito pa po, isa pa pong kagalingan dahil sa pag-inom ng Power Trio, ma'am, yung CMD, uminom din kayo nun. So dito po sa Roas, Oriental Mindoro, magpapakilala po sa atin si ma'am. Ano po yung pangalan nyo, ma'am?
3: Lorna Olivier.
2: Taga saan po kayo at ang edad nyo po?
3: Taga Oring. Ako po si Lorna Olivier na taga Oring, Santa Maria, Mansalay.
2: Taga Mansalay. So, ano po ang karamdaman nyo dati at paano po kayo natulungan ng Power Trio?
3: Ang karamdaman ko po noon ay sumasakit po itong dibdib ko at likod, saka yung aking puson.
2: Puson.
3: At aking paghinga po. Hindi po ako makatulog sa gabi.
2: Hindi kayo makatulog sa gabi?
3: Hindi makatulog. Payat na payat po ako noon.
2: Kita nyo na, dahil sa CMD ngayon, kung titingnan nyo si ma'am, no? Ang ganda na. Oh. Sige ma'am. Ituloy nyo ma'am. Ano po yung naramdaman nyo dati nung kayo po ay may sakit at may iniinom po ba kayo na gamot?
3: Meron po akong maintenance sa puso po.
2: Sa puso?
3: Po. Pero hindi po gumagaling yung sakit ko.
2: Kahit may maintenance kayo?
3: Opo. Lalo kong sumasakit yung dibdib ko, hindi ako makahinga, hindi ako makatulog.
2: Ilang taon niyo po naramdaman yun, ma'am? Yung sakit na yun?
3: Matagal.
2: Matagal po.
3: 28 years old ako nag-umpisa. Ay, ngayon ako ay 52 years old.
2: Napakatagal na ng sakit ni ma'am. Matagal na. So, paano niyo nakilala ang CMD, ma'am? At ano po ang may tulong sa inyo nito?
3: May nagpakilala po sa akin na dati nagpapagamot din po sa CMD yung may sakit sa yung ano yan, sugar?
2: Diabetes.
3: Diabetes po. Sinabihan niya ako na magpatingin din sa CMD kasi nakita niya yung aking kalagayan, nahirap na hirap ako. Kaya yun, sinubukan ko, ang sabi ko sa aking asawa na pumunta nga doon sa CMD at magpapacheck up ako. Ay, salamat sa Panginoon kasi nung pumunta kami, araw ng Sabado, libre pala ang check up.
2: Oh, libre.
3: Kaya praise the Lord, ay talagang na-provide po talaga ng Panginoon yung aking pangangailangan physical. Doon po talaga napatunayan na sa aking pag-inom ng gamot na yung Power Trio nung January po ako nag-umpisa. Opo, January po ako nag-check up. Eh ngayon July na po, patapos ng July, naramdaman ko po talaga yung kagalingan nung nagpa-gamot ako dito sa CMD po. Talagang malaki po ang pagbabago.
2: Paano nyo po masabi na talagang malaki yung pagbabago, ma'am?
3: Kasi hindi na po ako napapagod. Lahat ng gawain po sa bahay, nagagawa ko na.
2: Bakit dati, ma'am, hindi nyo magawa
3: yun? Hindi ko magawa kasi mahina po yung katawan ko. Talagang nanghihina ako, parang lantang gulay.
2: Lantang gulay.
3: Opo, yun talaga.
2: Ngayon, ma'am, feeling nyo, ma'am, ngayon, ilang taon na lang kayo? Dahil sa pag-inom ng Power Trio, ma'am.
3: Eh parang...
2: Bumata.
3: Bumata po.
2: Lumakas.
3: Lumakas po yung katawan at saka dumagdag po yung timbang ko.
2: Dumagdag kasi dati payat kayo, di ba?
3: Payat ako eh.
2: Mahina kasi, ano?
3: Mahina talaga. Kaya nagpapasalamat talaga ako.
2: Sa CMD. Ilang days kayo, months, na uminom ng CMD, ma'am?
3: Pito.
2: Pitong months? So, mga ilang linggo o buwan nyo naramdaman na talagang okay na kayo?
3: Ay, nung March po, nagpatingin ako uli. Nagpa-analyze.
2: Tapos ramdam nyo sa katawan nyo na wala na?
3: Naramdaman ko po talaga na nawala na talaga po yung sakit. Yung dating naramdaman ko, nawala na po yung bigat ng aking tiyan, sakit ng aking puso, wala na po.
2: Pati sa puso?
3: Saka puso at saka sa aking likod.
2: Wala na talaga?
3: Wala na po.
2: So ngayon, ma'am, ano po yung masasabi nyo sa... Kasi mapapakinggan din tayo sa radyo. Ano po yung masasabi nyo sa mga makakapakinig na may mga karamdaman din na katulad mo, dami mong karamdaman, tapos mahina yung katawan mo, parang lantang gulay, may sakit sa puso, may sakit sa sikmura, sa puson, sa likod, ano yung barado? Ano yung masasabi mo sa kanila, ma'am, sa mga makakapakinig sa'yo?
3: Ang masasabi ko lang po sa kanila na subukan po nilang magpagamot sa CMD at kung sila po may karamdaman, huwag po silang matakot. Talagang maniwala lang po sila sa pagamot, sa pag-inom ng gamot. Kailangan lang pong tuloy-tuloy. Huwag pong tumigil sa pag-inom ng gamot.
2: Yung CMD, ma'am?
3: So, yung CMD po. Yung para mawala po yung sakit. Kasi yung aking maintenance po talaga, nag-maintenance po ako sa puso. Hindi ko na po yung ininom.
2: Ibig sabihin, ma'am, wala na rin
3: wala
2: yung maintenance
3: mo. Wala na po akong maintenance.
2: Wala na rin.
3: Wala na po. Yun wala na lang na. Pong Power Trio.
2: Power Trio na lang.
3: Yun na lang po ang aking iniinom.
2: So, napakaganda ng testimony ni ma'am. Kunin ko po ulit yung pangalan niyo, ma'am, at taga saan po kayo?
3: Ako po si Lorna Olivay, na taga Oring, Santa Maria, Mansalay.
2: Mansalay Oriental?
3: Oriental, Mindoro.
2: Okay po, salamat. Palakpakan po natin si ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang isang kwento. Isa na naman pong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So meron pa po tayo isang patutuo. Pakinggan pa po ulit natin at dyan lamang po kayo at tayo ay magbabalik.
4: Interview ko ito muli kay Madam na taga Pangasinan. Siya po isang nurse. Nurse pa rin po kayo, ma'am, hanggang ngayon po ano?
5: Hindi na ako nurse ako, pero hindi na ako nag-duty.
4: Hindi na kayo nag-duty.
5: Nasa CMD na ako.
4: Okay ma'am, ano nga uli yung pangalan nila?
5: Marita Caldona
4: ng taga
5: Malasigi, Pangasinan.
4: Okay ma'am, so itutuloy ko po ang interview sa kanya. Okay, yung experience niya po sa kanyang ano po yun? Pamangkin na doktor. Sige ma'am, ikwento niyo po.
5: Ito ulit ako, magsishare ako. May matindi akong testimony kasi this is just in a seconds lang yung effect ng CMD. Yung pamangking kong doktor actually, wala, siyempre alam nyo yung mga doktor at may kaya, hindi sila naniniwala, although ate ko, anak ng ate ko. But then, bumili sila, hindi nila ginagamit. Dahil siguro sa hiya lang nila, so bumili sila. Sumakit yung tiyan, matindi ang sakit, halos mamatay siya sa sakit. Halos mamatay sa sakit yung pamangking ko, namumutla, halos wala ng dugo. And then sabi ng ate ko, marami na silang in-apply, mainit na tubig, kung ano-anong antispasmodic, but to no avail. Tapos nung ano, tinawag na yung kuya ko, itatakbo na sa hospital yung pamangking ko, sabi ng brother ko, paano ito natin itatakbo, ate? Mamamatay sa daan ito. Layo ng hospital sa atin.
6: Oh, pero doktor sila?
5: Doktor siya. Oh. Pero sa isa rin na ayaw din magpadala because she's a doctor. Ano, kaya ayaw din niya dahil siyempre idadalin sa hospital, sakit lang ng tiyan. For what? Pero pag sobrang pain, anong mangyayari na sa kanya? So, ang sabi ng kuya ko, sandali, may CMD kami. Kukunin ko at CMD ni tatay yun, ng father ko. Kukunin ko at try lang natin for pang emergency, pang
6: first aid.
5: Pang first aid. Kasi pagdalin natin sa hospital direct, baka sa daan pa lang, mamamatay na, sabi ng kuya ko. Di umiyak na yung ate ko. Kinuha niya yung CMD, takbo siya dahil malapit lang naman ang bahay. Hindi na niya binilang. Kumuha sila ng half glass of water, pinusit-sit na lang yung CMD, tapos pinainom. Hindi niya, actually hindi siya uminom eh. Nilagay lang sa dila niya yung tubig, tapos nilunok niya, tapos biglang lumundag. Sabi niya, Mami, magaling na ako.
6: Okay.
5: In a second, hindi pa niya naiabo yung tubig, yung baso ng tubig sa mother niya, lumundag na.
6: Okay.
5: Ang bilis, wala. Seconds, in just a seconds talaga.
6: Ano yung ano po, yung doktor po, yung ano?
5: Doktor yung uminom.
6: Doktor yung uminom?
5: Oo. Yung doktora. Yung doktora. Yung
6: doktora?
5: 30, mga 30.
6: Ah, ganun. Di wala pa second.
5: Napapasa lang niya ng board exam.
6: Ah, ganun. Pero yung wala sa CMD dati.
5: Dati, actually, parang hindi siya naniniwala.
6: Pero after nung nangyari?
5: After nung nangyari, nag-registered silang lahat sa akin. Kaya doon ko, yun, kaya ang CMD, pag slight lang ang mga sakit, like mga yung headache, abdominal pain, is just in a seconds. You can feel the difference kagad. Lumundag siya, sabi niya, Mami, magaling na ako, lahat bumalik yung kanyang kulay. Mapulang bibig, mapulang ano,
6: bakit
5: lahat.
6: Bakit talagang namutla na talaga?
5: Namutla na, mamamatay na nga daw, sabi nila. Dahil wala naman ako sa bahay that time, nasa pwesto ako. So, tinawagan ako kung asan ako, sabi ko nasa pwesto. Eh, sila ay alam na rin pala. Dahil ang kuya ko pala, lahat ng anak niya, pag nagkaganon na abdominal pain, yun ang binibigay niya.
6: CMD lang.
5: Kaya experience na niya yun. Oy, kaya yun ang isang sharing ko. Tapos ang kuya ko na pilosopo na yun, noong nakita niya yung father ko na tumayo after 3 days, dahil siya yung kuya ko.
6: Ilan taon na nakahiga yung father mo?
5: 6 years.
6: Oh, 6 years na nakahiga? Tapos after 3 days,
5: tumayo. Itong kuya kong nag-aalaga sa father ko, ayaw rin maniwala, isang pilosopo rin ito. So, ang sabi niya, ba? Totoo ba yan? So, totoo nga. Dahil sabi ng father ko, totoo ito, talagang nakatayo ako, sumasayaw ako. So, he started to take CMD also kasi he's suffering from kidney stone, yung kuya ko din.
6: Opo.
5: Noong after 3 days ng pag-inom niya, inihi niya yung stone.
6: Okay.
5: Maliliit na...
6: Patak ko mga inom niya, ma'am?
5: 10 drops lang. Actually, ang kuya ko, minom lang ng 10 drops twice a day daw. Yun ang sabi niya sa akin. 20 drops per day. Kaya, yung medyo lahat ng mga pilosopong pamilya ko, noong sa kanila mismo umano yung CMD, pinaramdam talaga siguro ni Lord na ito na dapat magkasama-sama kami sa distrito. Actually sila, hindi sila nagne-network, pero they are just a user. Kaya kung makisama sana sila, baka lalong lalago ang aming business sa CMD.
6: Okay. Kaso ma'am nga, sabi mo po, kasi sila doktor, ayaw i-recommend na yung CMD.
5: Actually, sabi niya, gusto daw niyang i-recommend na. Kaya lang, aywan ko kung what's the reason behind until now, hindi pa niya na i-recommend sa mga pasyente niya.
4: Ah, okay. So, pag i-recommend naman, maraming gagagaling ng mga pasyente. Okay.
5: Sabi ko, siguro nitong pag-seminar namin dito sa Davao, siguro nga i-share ko ulit sa kanila at I hope and pray na sana ma-widen ang knowledge nila and they can join me dito sa pag-share ng CMD. Kasi kung marami, mas maganda. Pero kung kami-kami din lang pamilya, aywan ko lang kasi isang anak ko, chemical engineer, pero talagang bilib na bilib din siya sa CMD.
4: Okay, so ang ganda talaga ng testimony ng aking kasama sa seminar. So talaga pong napakagaling po talaga ng CMD. So yan lang po ang interview at maraming salamat uli madam sa pagpapaulak niyo muli.
5: Thank you din madam sa inyo, thank you.
4: Okay po.
2: Ayan, at nandito po tayo ngayon sa CMD office, Calapan, dahil meron po tayong bisita na dati rin ay may ano din, may iniinda rin karamdaman. So nung nakilala niya yung ating produkto, ay nagkaroon daw po siya ng kaginhawaan. So siya na lang po yung magkwento, ano po, at tatanungin po natin kung ano po yung pangalan niya. Sister, ano po yung pangalan niyo?
7: Ako po ay si Susan De Guzman, taga Ilaya. Ang aking edad ay 64 na, senior.
2: 64 na? Oo. So, di ba po may naikwento kayo na meron po kayong dating ano, iniindang karamdaman. So, paano niyo po nakilala yung produkto natin na Power Trio Products, yung CMD, tapos yung CBF, yung nagamit niyo, ano po? So, paano niyo po nakilala at paano po siya nakatulong sa inyo sa inyong dating nararamdaman, sa inyong katawan?
7: Minsan kasi, nung araw ng Linggo, nagsimba si brother. Ako nga nag-anong sa kanya na naulit niya sa akin na siya ay nagtitinda ng ano, ng gamot, CMD, yun nga. Ngayon, sabi ko, ay ako brother ay may nararamdaman. Sabi ko gayon na sugar ko ay tumataas. Marami na akong klaseng iniinom na gamot.
2: Ah, marami na po kayong iniinom na gamot. So, wag na po natin sabihin kung ano po yung pangalan ng mga gamot na yan.
7: Ibig sabihin yun na yung mga reseta ng doktor, pero walang, parang hindi, walang pagbabago. Nandun pa rin yung aking nararamdaman, panghihina, nahihilo. Minsan ay talagang babagsak na lang ang katawan ko. Kaya na, naitanong ko kay brother kung anong klaseng mga gamot ang maaaring maitulong niya sa akin na pang mga herbal, ganyan. Ngayon, sumubok ako ng kanyang mga panindang CMD. Nakabili ako sa kanya, nag-try ako ng isang maliit na bote. Ang pag naka, ano, kulang-kulang 1 month na paggamit kong yon, ay naramdaman ko talagang umiba ang aking pakiramdam.
2: Ah, umiba po yung pakiramdam nyo. Oo, so, paano nyo po ginamit yung produkto natin? Paano po yung pag-inom nyo ng CMD at yung CBF po na ginamit nyo?
7: Ako ay nag-ano sa 1.5 na ano na
2: liters na tubig.
7: Oo, na liters ng tubig.
2: Ilang drops po?
7: Nag-drops ako ng 20 drops kada ano ko, pag ako nauuhaw, yun ang iniinom kong tubig. Po. Oo, pagkakain ako, yun ang aking iniinom. So, yung pati yung CFB?
2: CBF?
7: Oo, CBF po. Oo, CBF. Tinitake ko ng 3 times a day.
2: Opo.
7: Bawat kain ko, nakatapos kumain, talagang tinitake ko siya. Maganda ang nararamdaman ko dito sa mga gamot na ito.
2: Sa kaya, produkto po natin, oo, sa mga international. So, nung nakagamit po kayo ng product namin, dati di ba marami din po kayong tinitake na gamot? So na-take niyo po yung product natin, nasubukan niyo po yung product natin. Yung nararamdaman niyo na po yon sa inyong kalusugan na dati ay parang may nasabi po kayo na nakadagan sa inyong dibdib.
7: Wala nang mga ano ko yung nararamdaman ko, yung pati yung sa aking sa puso ko na medyo nababara-bara.
2: Opo.
7: Na sabi nga ni doktora ay medyo makapal daw yung puso ko, ngayon okay na.
2: Okay na.
7: Talagang na-try ko talaga yung dalawang klase pa lang naiinom ko.
2: Yung CMD pa lang,
7: oo,
2: tapos yung CBF.
7: Oo, talagang napakaganda ng pagtalab sa katawan ko. Nararamdaman ko talaga.
8: So napakaganda po nang naitulong sa inyo ng ating produkto. Ano po?
7: Napakaganda. Oo na po.
8: So siyempre po, mapapakinggan po tayo buong May Maropa dito po sa Calapan City, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Mapapakinggan po tayo sa ating programa. So sa mga listeners po na laging nakikinig po sa atin, sa mga tao po na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, sa mga taong may mga iniindaring mga karamdaman na halos ay pabalik-balik din po ang kanilang mga sakit, yung mga taong uminom din ng mga gamot na mayroon pa rin mga iniindang mga karamdaman, ano po yung masasabi nyo sa kanila para naman ay maniwala po sila sa kakayahan ng ating produkto?
7: Ang masasabi ko sa may mga katulad kong may mga nararamdaman, may iniindang sakit, itry po ninyo ang CMD at CBF. Talagang...
8: Yung Power Trio product?
7: Oo, yung Power Trio product talagang maganda. Maganda talaga sa pangano ng katawan natin. Kalusugan. At talagang... Na, ang gamot na ito ay talagang malaking may tutulong sa mga taong... May mga karamdaman.
8: Ilang taon na po kayo?
7: Ako ay 64 na.
8: 64?
7: Oo.
8: Feeling nyo ngayon nung nakatake kayo ng product natin, ilang taon na lang po kayo? Parang 51 na lang.
7: Oo. At ay aging pa.
8: Pero, opo. So, nagpapasalamat tayo dahil talagang marami po tayong natutulungan na may mga karamdaman. Ano po. So, syempre, kunin ko po ulit ang pangalan ninyo at taga saan po kayo?
7: Taga-Ilaya ko. Ako ay si Susan de Guzman.
8: Taga-Ilaya na?
7: Barangay Ilaya. Dulo.
8: Dulo?
7: Dulo.
8: Ng Ilaya. Calapan?
7: Ng Calapan, o.
8: Calapan City?
7: Calapan City.
8: Okay po. Salamat po.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang tatlong napakagandang kwentong kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Paano sila natulungan, guminhawa ang kanilang pakiramdam, gamit ang ating Power Trio. So sa mga listeners po ngayon na may mga iniindang karamdaman tulad po ng nagpatutuo po ngayon, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. Napakalaking tulong po. At alam nyo po ba na pag kayo po ay merong Power Trio sa inyong bahay, ay para po kayong may butika sa inyong bahay. So dahil po ang ating Power Trio ay maaari pong gamitin sa kahit anong uri ng karamdaman. So kahit po, ang kagandahan po kung kayo ay may Power Trio, kung may emergency sa family, ay pwede nyo pong gamitin ang ating Power Trio, lalong-lalo na po ang ating CMD. So ang ating CMD ay pwede po siyang gamitin internal at external. So pwede po siyang gamitin kung merong may masakit ang tiyan. So pwede nyo po siyang ipahe direkta po sa tiyan. At pwede din po siyang i-intake. I-mimix nyo lang po ito sa tubig or kahit po sa juice. Ay napakalaking epekto po. Napakalaking ginhawa. At syempre po pwede po itong gamitin ng tumataas ang BP. Halimbawa, kayo po ay nakakaramdam na ng simptomas ng tumataas ang BP, ay nararamdaman nyo pa lang po, ay pwede nyo pong patakan ang ilalim ng inyong dila ng pure na CMD. So, ito po ay first aid para po bumaba ang BP. At kung kayo naman po ay nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, ay maaari nyo din pong patakan pure CMD ang ilalim ng inyong dila. So, first aid din po ito para lumuwag ang inyong paghinga. At the same time, kung kayo po ay nakakaramdam ng paninikip ng dibdib at tumataas ang BP. So, after nyo po mapatakan ang ilalim ng inyong dila ng pure na CMD, ay pwede nyo po itong, after 30 minutes, ay pwede nyo po itong inuman ng tubig na maligamgam na may halong CMD. So, sa mga tumataas po ang BP, mas maganda po, bago po kayo mag-almusal, so pwede nyo na pong ihalo sa tubig yung isang sachet ng ating Selbio juice at haluan nyo po ito ng CMD. So yan po, nakakatulong po yan para iwas hilo o para iwas po na tumaas ang inyong mga BP. So napakalaking tulong po ng ating Power Trio sa kahit anong karamdaman. So kaya mas maganda po na lagi po kayong may mga Power Trio sa inyong bahay. Kasi para kung may emergency, may magagamit po kayo. So, ayan. lalo na po pag mga first aid. Yan, magamit nyo po ang ating Power Trio. At syempre po, samantalahin po ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So kami po ay tumatanggap ng libreng health consultation sa CMD Center Bungabong tuwing Lunes, at ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Calapan ay meron din pong libreng health consultation tuwing Webes. At ito po ay alas 8 din po ng umaga ang start at magtatapos po ng alas 4 po ng hapon. At meron din pong libreng health consultation ang CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules. Ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ang ating CMD Center, Rojas Oriental Mindoro, ay meron din po silang libreng health consultation at ito po ay tuwing Sabado. Ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Kaya po, samantalahin ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So ulitin ko po ulit, ang free health consultation day ng CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay tuwing Sabado, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Lunes. At ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation at ito po ay tuwing Miyerkules, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang din po ng hapon. At ang CMD Center Calapan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing Huwebes. At ito din po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ang ating mga free health consultation day dito po sa Oriental Mindoro ay once a week lamang po ito. Doon po sa mga specific na mga araw. At syempre po, ito po ay first come, first serve basis. So kung ayaw naman pong pumila, available din po ang ating mga health consultation sa bawat CMD Center, pero ito po ay meron na pong bayad. So, ayan, saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD Centers around Oriental Mindoro? So, ito po yung ating mga CMD Center address. So, CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J. Berizali Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. At ang ating mga CMD Center ay bukas po Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So may makikita po kayong mga signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center around Oriental Mindoro. At syempre po, sa may mga katanungan ay maaari nyo po akong tawagan or i-text sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, available din po ang ating Power Trio dito po sa Calapan, sa Chicasio Pharmacy, sa 12 Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At sa mga taga-Baco, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Baco, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Baco. At sa mga taga-Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga-Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa Mansalay, Available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Bidil Mundo Mansalay, Oriental Mindoro, at sa RFS Store sa Poblasyon Mansalay, Oriental Mindoro. At sa mga taga Bulalakaw, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So yan po yung ating mga CMD outlets and distributors around Oriental Mindoro. At syempre po, tayo po inabutan naman ang ating 30 minutes radio program. Pansamantala po tayong magpapaalam. Ako pong muli, Manilyn Cao po, ang health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission ay maipabot po sa inyo ang kagandahan ng Health Code International products. At para sabihin po sa inyo, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na i-power trio po yan. At syempre, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po. Good brother, Lord, nam niya. Fancy, fancy.

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio! One, two, three, four.

batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Radio, One PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang isyu at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nako, it's nice to see you again. Isa na naman pong malaman at makwelang pag-alam at paghimay sa issue at batas ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang issue, pasukan na naman, kaya pasok na naman ang balita ng mga usapan tungkol sa bullying. Yan, may solusyon nga ba talaga sa usapin ng bullying o inutil ba ang anti-bullying law o talaga hong malawak at malalim ang pinanghuhugutan ng isyu na ito? Samantala, mga tanong po ng ating mga kabata sa bibigyan po ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico para po sa libreng payong legal abangan. Isyu at batas sa ating pong himayin at alamin dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama siyempre si Ms. Jen Galvez at ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Good afternoon!
2: Oh, good afternoon!
3: Good afternoon!
2: Hindi kasi hindi ko kaya yan kasi nga 'di ba?
3: 2 weeks na yan. Na.
2: Oh, 2 weeks na 'tong ubo ko. Oh, pero nahulaan naman ng doktor ko last week, hindi ba sinabi niya?
3: Galing naman
2: hanggang
3: ng doktor
2: this week daw to hanggang mamaya 3 o'clock. Hindi ko lang alam kung bakit may 3 o'clock.
3: Oh, andiyan na naman yung ano mo.
2: Pero anyways po, magandang hapon po. Maganda sa show natin, di ba pag pinapakilala ni Rico dyan, may makwela at may malaman.
1: Oo,
2: oh, di ba?
3: Magandang hapon po mga kabatas at welcome na naman ulit sa ating Saturday alas dos ng hapon na habit, di ba?
2: Sorry po, inubo ako.
3: Oo, alam mo, uso yan ngayon na yung ubo. So mag-ingat tayong lahat mga kabatas. I hope you guys are okay. Kami po ay magbibigay sa inyo ng mga malalaman na information.
1: Yan. Okay yan.
3: Buti nga malaman, hindi ano eh. Ayun naman eh.
2: Majubis na information. Hindi ba? Diba?
1: Majubis.
3: Ang bad niya talaga. Uy, bullying yan eh. Yan ang bullying mga kabatas. Okay. Kasi anti-bullying law. Paano
2: sa totoo
3: ngayon
2: lang
3: yan?
2: Po, siya ang bully talaga.
3: Wow.
2: Gusto mo, ikwento ko. Gusto mo. Magkatotoo tayo dito.
3: Your Honor, please.
2: Kasi sinasabi ko eh.
3: Wow.
2: Ako paglalabanan mo. Sabi nga ni Attorney Liguta mo yan. Wow.
3: Wow.
2: Wow.
3: Under si Attorney, no? Pero nakakaano siya. Uy, Attorney Edward Chico, seryo. So, because this one, itong topic po na anti-bullying law.
2: Sorry po.
3: Talaga po, ang anak ko po ay nabully nung siya ay nasa high school. Hindi ko nasasabihin kung saan eskwelahan. Pero nabully, biktima po ng bullying ang anak ko, yung nung high school siya. And, unfortunately, he said na dumating sa point na he came to our room tapos sabi niya I don't wanna live anymore, yung mga ganun dali ko siya. Yeah, oh, umiyak siya kasi ganun, napahiya siya tapos ayaw niya nang mabuhay. Hindi po ako nag-iisa. I know maraming mga magulang ang nagsasuffer sa ganung klaseng sitwasyon. Attorney, may batas na nga tayo anti-bullying law, but parang walang parang wa-epek.
2: Ang problema kasi no, medyo cultural yan eh, di ba? Mm-hmm. And what's very sad about it, it's not something na naka-confine lang sa Pilipinas, hindi ba? Lalo na sa ibang bansa. Mas matindi ang bullying sa ibang bansa. So, which is why that has to be regulated. Ang problema lang, akala ng mga magulang, kapag ang anak nila ay bully, wala silang pananagutan. So, kapag ka yung bullying nagresulta ng pananakit, for example, hindi ba, na madalas mangyari, halimbawa, may isang bata, binugbog yung isang binubully na kaklase niya. So, ang pananagutan ay naipapasa sa magulang dahil ang sabi ng batas, sa civil code, kung sila ay merong kustodiya, supervision, at pangangalaga dun sa bata. So every time the child commits a tortious act, ibig sabihin, yung kagaya ng pangbubugbog na ganon, yung parents can actually be held civilly liable.
3: Civilly.
2: Yes. Excuse me po, ibig sabihin, persado sila na magbayad ng danyos.
3: Okay. At yung danyos na yon, attorney, nakabase, magkano yon? I mean, may idea ba? Meron bang...
2: Marami kasi ang konsepto ng damages. May tinatawag na actual damages. Yung actual damages, yung actual na ginastos sa limbawa sa pagpapagamot, magkano ang ginastos sa ospital, at magkano ang gagastusin pa, no? So talagang may mga ebidensya yan, yung mga dokumento, yung mga resibo, or what have you. Pero meron din tinatawag na iba pang uri ng danyos na hindi mo pwedeng i-quantify kung magkano, depende doon sa circumstances ng mga kaso. Mm-hmm. Akala kasi ng mga magulang, they'll just apologize and say, pasensya ka sa anak ko. Kapag hindi nila alam, kahit sila can actually be held liable.
3: Pero kung, paano kung namatay yung bata, yung binuli na bata?
2: Eh din mas lalong malaki yung pananagutan, hindi ba? Pero syempre, ang problema kasi yung mga bata, kapag kayaan ay bata pa, no? Syempre wala silang pananagutan kasi doon sa ating batas, kapag sila ay 15 anyos at pababa, di ba? So wala silang tinatawag na criminal liability.
1: Yes.
2: Pero kung ikaw naman ay above 15, which means 15 years and one day.
1: Yan.
2: O at bago ka mag 18.
1: Okay.
2: So ikaw ay isabihin below 18.
3: Pasok ka doon, ha? Alisin mo na nga yung ano kasi dyan.
2: Wala kang pananagutan, maliban na lamang when you acted with discernment.
1: Ibig sabihin,
2: naintindihan mo na yung nature ng ginawa mo at bakit mo ginawa yun. Ang pananagutan, by the way, hindi lang sa magulang.
3: Mm-hmm.
2: Depende sa edad ng bata, nananagot din ang paaralan. Magkaiba lang ng basehan.
3: Okay.
2: Halimbawa, kapag ang bata ay talagang minor de edad pa at siya ay estudyante. So kung minor de edad siya, halimbawa nanakit siya ng kapwa niya kaklase, yung pananakit na yun, maaari mo rin singilin ng danyos ang paaralan. Kasi ang paaralan, meron silang tinatawag na special parental authority. Kapag ang bata ay pumasok sa eskwelahan, that child is under the control and supervision of the school. It's as if ang magulang for that particular purpose would be the school. Kaya maaari silang managot din sa pagbabayad ng danyos. Ngayon, kapag ka naman ang estudyante ay of age na, 18 na, hindi ba yung mga college student, lalo pa ngayon, K-12 sa university, kapag ka siya ay nakapanakit ng isa pang kaklase, halimbawa, di ba, ang mananagot naman yung eskwelahan, mananagot sila, not because of special parental authority, but because of breach of contract.
1: Breach,
2: kasi
1: okay.
2: It turns out, kapag ang bata ay pumasok sa eskwelahan, an implied contract exists where the school is compelled to provide an environment that is actually safe for the students. So pag may nangyari sa kanila, maaarin mo ding hingyan ng danyos yung eskwelahan. Merong isang kaso akong naalala, and nakakalungkot ito, na nagkaroon ng parang beauty pageant yung school. Ang nangyari, nakuryente yung isang bata.
1: Oh, wow.

0: So in other words, ang eskwelahan, kapag pumasok ang isang bata sa isang eskwelahan, merong implied contract that exists. Mm. Nasa academic institution, dapat mag-provide siya ng isang environment na safe para doon sa mga bata.
1: Halimbawa, yung mga sa pagdating sa bullying, okay, yung mga eskwelahan, hindi inaksyonan yung pagbubully. Pwede bang kasuhan ng mga magulang yung mismong eskwelahan?
0: Oh, may ibang pananagutan yun, administratibo, maaring sa DepEd or sa CHED, hindi ba? Okay. Kasi ang kada paaralan, meron silang tinatawag na rules and regulations. Minsan okay, makikita mo yun sa handbook eh. Mm. Hindi ba? So kapag kami mga grievances, mga ganyang insidente, the school definitely has to take action. Mm. Hindi ba? So administratively, they can be held liable. And civilly, they can also be held liable either because they exercise special parental authority dahil yung bata ay bata pa, mm-hmm, or sa in the case of yung mga estudyante na of age na, mm-hmm, because the school actually fails to provide a safe environment for them. Mm-hmm. Kaya yung mga bullying, dapat yung eskwelahan ina-address yan.
2: Oh, yeah.
0: Kasi kapag ang isang bully na nakit siya ng kapwa niya estudyante o kapwa niya kamag-aral, mm-hmm, so yung school pwede mo rin panagutin. Again, either special parental authority pag minor pa ang estudyante, or pwede mong panagutin kapag of age na yung estudyante, mm, because of breach of contract.
2: Ay, alinaw. I wish I knew that before.
0: So maraming tao hindi alam yun na pwede nilang panagutin yung eskwelahan din, hindi magulang lang.
2: Ayan, mga kabatas. Ayan. Alam niyo, pwede niyo pong balikan itong paliwanag ni Attorney Edward Chico sa ating YouTube channel para maintindihan ninyo kasi pasokan na yun, di ba? Actually, mamaya meron tayong makakasama, di ba?
0: Ikaw ba nung bata ka, bully ka?
2: Hindi. Ikaw naman, bakit ganun
0: yung ano?
1: Bakit mo
2: na-bully niya ako?
1: Bakit mo natanong, Attorney?
0: Wala, tinanong ko lang kasi bully siya sa atin eh.
2: Ay,
0: gusto mo ipaliwanag ko nga. Gusto mo isa-isahin ko.
2: Sino yung nabubulit? Tignan mo na dyan, o. Andyan na yung figure.
0: Tanoyin
2: na,
0: gusto mo nga isa-isahin ko.
2: Hindi na.
1: Hindi na raw.
0: Alam niya eh.
1: Baka
0: bully lang ako dito sa programa.
2: Hindi rin.
0: Kasi dito lang ako nakakagante. Pero alam mo, naalala ko yung anak ko.
2: Wrap up na daw.
0: Hindi, naalala ko yung anak ko, di ba si... Napeto ko na sa inya, si Joaquin. Mm. Nung 3 years old siya, pinasok ko na siya sa school, pero mga kaklase niya, mga 6 years old na.
2: Oh.
0: Yung parang sa limpusa lang siya, sa limpusa.
1: Mm.
0: Binubuli siya talaga nung, excuse me, nung mga kaklase niya. Tinatawag siya na unggoy.
1: Mm.
0: Unggoy ka ba? Joaquin, you're a monkey, right?
1: Mm.
0: You are a monkey. Are you a monkey?
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi ni Joaquin sa mga kaklase niya, knowing lang mga kaklase niya, sabi niya, why are you asking, do you want bananas? Diba?
1: Bumawi.
0: Oh, bumawi. Hindi,
2: matalino kasi talaga si Joaquin. Ang bilis ng balik.
0: Napansin ko nga, ang bullying ngayon is an all-time high. Kasi, interestingly, it's not an Asian thing eh.
2: It's a global phenomenon.
0: It's not strictly an Asian thing, ang bullying.
1: Mm-hmm.
0: I mean, I'm talking about, it's not a Pinoy thing rather.
1: Yes. Oh.
0: Ang bullying sa atin, hindi ganun ka-pronounced.
1: Uh-huh.
0: Kaya lang, di ba, ang problema, dahil may SOCMED, may mga streaming services na 24/7 bombarded tayo ng cultural, kumbaga yung kultura ng ibang bansa, parang
1: namumulat tayo.
0: Oo, parang nai-imbibe sa atin.
1: Yun
0: yung problema.
2: Pero sa, nakalimutan ko, nabasa ko yun eh. Mayroon effect. Pero mga kabatas, as a parent, from one parent to another, na naka-experience po ng ganito sa kanyang anak, mas mahalaga po na mapag-usapan natin to, and we guarantee you na hindi lang po ito yung unang beses natin pag hihimayin yung anti-bullying law. Sana po kung meron din may mga anak ninyong nararamdaman, kakaibang kinikilos, you find time para kausapin natin.
0: Kumbaga ano, huwag niyong babaliwalain kasi yung akala niya yung mga sumbong nila na wala lang. Hindi ba? Apparently
2: correct.
0: May pinagdadaanan na pala.
2: Yeah.
0: Kasi sa bullying na yan talaga, yung epekto sa bata, malaki. May mga bata na when they're bullied, lumalaki sila na insecure, wala silang kumpiyansa. A lot of people I know of, they suffer from depression.
1: Ayun lang.
2: Ang manifestation na minsan, it over the years.
0: Kumbaga lifelong.
1: Wow.
0: Lifelong.
2: Bakit?
0: Kasi long eh.
1: Kailangan long.
2: Galing. Oy, meron tayong guest mamaya, diba?
1: Yes,
0: Teka nga po pala, sa guest niyo, ako yung magpapahinga muna dahil nilapan talaga akong magsalita.
2: Pasensya na.
0: Kaya yung guest namin, sila na lang muna magtatanong.
1: Kami na bahala dyan.
0: Pero wag kayong mag-alala. Sabi nga ng doktor ko, by 3 p.m. okay na yung boses ko. So next Saturday, okay na po ako.
1: Manghuhula ba yung

0: doktor mo?
1: Alam mo, ang galing ng doktor ko na yun. Sabi niya sa akin, attorney, magugulat ka. By 3 PM, okay ka na.
2: Baka may mga symptoms.
1: Okay, chinacheck ako na yung magdaralgan na boses ko ngayon.
3: Masama yan. Take care of your voice. Okay, right,
2: take care of your voice habang we take care of the interview later. Okay. So sa mga kabataso natin, nakaabangan po ang ating interview. Kasama po ang National Parents Teachers Association. Alamin po natin ang mas malalim na pag-uusap tungkol po sa bullying dito lang sa Basta Batas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PagCor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Alright mga kabatas, sa mga nanonood at nakikinig sa atin at napag-usapan na rin naman po ang anti-bullying law, kasama ho natin ngayon, medyo mas lalaliman natin na konti ang pag-uusap natin, ano? Representing the National Parents Teachers Association mula po sa Pampanga chapter, kasama ho natin si Mr. Rudy Mortera Jr. Sir Rudy, good afternoon and welcome to Basta Batas, sir.
6: Yeah, good afternoon. Basta Batas. Good afternoon.
3: Good afternoon, sir. And thank you for gracing our show ngayon pong hapon na to. Sir, alam ko pong mamaya mahahagip natin yung usapin tungkol dun sa nangyari sa unfortunate na nangyari dun sa Tacloban, ano. Pasukan na kasi, di ba, Rico, dyan? Oh. And you know, personally, mga kabatas, na-experience ko po ito bilang isang magulang sa isang exclusive na eskwelahan dito. Hindi ko napapangalanan, pero sa may Mandaluyong yan.
2: Malapit na. Malapit na mapangalanan niyo.
3: Oh, yung tungkol sa anti-bullying law. Kasi 'di ba nga sinasabi nila, sir, mayroon namang batas. Mm. Pero sa perspective po ng mga parents at saka ng mga teachers, and in, of course, in your experience dyan sa inyong eskwelahan sa Pampanga, ano po ba yung yung common na nirereklamo as form of bullying sa eskwelahan?
6: Well, as the former SPTA president and now the HRPTA president, ang laging nadudulog sa amin ang mga magulang, yung verbal bullying sa kanilang mga anak. Yung name calling, insulto, tapos yung...
3: Ang pangit pa!
6: Hindi maiwasan, ang taba mo! Body shaming!
3: Aray, oo!
6: Kapul din ako, wag ka mag-alala. Tapos discrimination. So,
3: discrimination? Talaga, yeah. In a form of sir?
6: Paano, like for example, porket nakatira kami dito sa mahirap lang kami, mayamang kayo, mga tipang ganun. That's a form of discrimination na pag may something na, no, pinagbibintangan ka. But the thing is, yun yung mga common forms na we hear. But we also hear social bullying, di ba? Yung ini-exclude mo yung classmate mo, natin kausapin yan, tayo-tayo na lang.
3: Pero, ganun. Sir, di ba parang ang babaw naman nun para maging bullying na? Kaya nagiging weak na daw yung mga bata ngayon. Kasi na generation naman natin, di naman ganyan, di ba? Na generation mo. Binuli din si sir. Nasa jokes. But seriously, sir.
6: Yung generation ko, nilalagyan ng bato yung bag ko. Kaya pag-uwi ako, bigat eh. Yung pala, maraming bato.
2: Buti nga yun sa'yo, sir. Mga bato ako, bunot eh.
3: Oh my God.
6: Tapos tinatali yung bag pag hatakin ko, hinahatak yung upuan.
3: Totoo.
6: Pero iba kasi yung generation nila ngayon.
2: Yes, correct.
6: Sensitive sila. I'm not agreeing with, I won't mention the name of that senator, but the thing is, iba yung ano nila, very sensitive and very fragile, if I say so.
0: Yes.
6: So, yun. Yung simpleng nag-spread lang ng rumor. Dati, pag-spread ka rumor,
2: tinatawanan naman.
6: Bagsak yan, bagsak. Tapos, iba, sasabihin, bullying na. Diba? Kasi kung pinapahiya mo, if you embarrass them, then that could be form of bullying also. Today.
3: But, hindi mo naman
6: sabi mo nga no, sa atin mga hindi ko na sabihin ko ilang decades ago, but sa atin baliwala lang yun.
3: Pero hindi, kasi hindi naman pwedeng disregard mo yung yung ganong klaseng feelings, di ba, ng mga bata ngayon. Balikod dyan, kung na-hurt siya or feeling niya na offense siya, napahiya siya, talagang it's a form of bullying, tama, di ba, sir?
6: I agree.
2: To the extent ba, Sir Rudy, na pati sa social media pwedeng maka-experience ng bullying ang isang bata?
6: Yeah, meron yan. We call that cyberbullying. So Facebook, Messenger, TikTok, even sa online games, di ba? Pag nagtatrash talk sila, meron na nag-google
3: yun. At na-experience po ng mga... na-experience sir ng mga estudyante ngayon yun, based on your experience as part of the National Parent Teachers Association, ano?
6: That's why very important yung support ng parents sa mga kids nila, no? Na, if they tell you something na, mommy, daddy, ano, na ganito ako. So you should, you know, support them, tell them what to do. Mm. Pag medyo mabigat na, that's the time that you call the attention of the school authorities. Hindi pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng i-neglect. Kasi it might, you know, grow bigger.
3: Oh,
6: and
3: la.
6: You know, something that might happen in the future na ayaw natin mangyari dahil binabayaan natin sa umpisa, baka lumaki na lumaki. Mm-hmm. So kailangan maayos talaga.
2: So let me go to my next question, Sir Rudy. Sigurado tayo may mga responsibilidad ang ating mga guro at ang ating mga magulang o yung mga magulang na nanonood at nakikinig sa atin para ho ma-prevent yung bullying. Ano ho ang pwede niyong mabanggit sa ating po mga magulang at sa ating mga teachers pagdating ho sa bullying?
6: For the parents, importante talaga you have an open communication with your kids sa bahay. Diba? I mean, you ask, how's your school? Kamusta? Ano ba nangyari? Tapos you should also, you know, teach your children, you know, empathy and respect. Kasi if they know empathy, you know, how to put their shoes in the other shoes of the other child or classmate, medyo soft or hindi masyado violent ang magiging reaction if they actually encounter bullying. Tapos syempre respeto na rin sa mga klase. And dapat lagi natin minomonitor yung ano nila, no? Ito yung pinaka-importante for me, especially with the tragedy that happened. Yung namomonitor natin yung online activities nila. So ano ba yung nilalaro nila online? Sino ba yung nakaka-chat nila? Di ba? Ano ba yung mga pinupuntahan nilang sites? Now, if we could do the, yung nirestrict natin yung ano, para hindi nila mapasukan yung mga ganun. Kasi, to be honest, meron talagang ano, may effect, yung may influence sa kanila yung online mga activities na yan, especially the online games. Tapos syempre, number one, sa bahay, i-model natin yung peaceful conflict resolution. Dapat wag makita ng mga bata ang mga hindi nila dapat makita between the parents.
3: Pero sa akin, pagdating dyan naman, sa conflict sa bahay, you know, I'm very transparent. Kami pong mag-asawa, mga kabatas, we're very transparent sa mga anak namin. Our children, and sometimes, you know, we really let them see, this is how it is. It's normal. Mag-away, hindi magbugbugan. Mag-away ang mag-asawa. Pero,
6: inform them.
3: Though our children see sometimes that kami po ay nagtatalong mag-asawa, pinapakita rin po namin sa mga anak namin kung paano namin ayusin at i-resolve yung aming problema. Because that's how it is. Hindi mo pwede kasing i-shelter, di ba? Hindi na, imposible pong hindi makita at maramdaman ng mga bata yun. Pero importante, mga kabatas, na maintindihan nila kung paano minamanage yung pagtatalo, yung differences. Di ba? Kahit mag-asawa kayo, magkaiba ugali ninyo eh.
2: Yes,
3: kailangan pong ma-i-guide natin yung mga anak natin. I think it's yung kagaya ng sinasabi ni Sir Rudy na kailangan i-emphasize natin yung family values, hindi ba? Pero dahil nga po sa lakas ng influensya na yung external factor, Sir Rudy, I want to specifically target po kasi yung ano po yung ginagawa ng mga PTAs. Kasi mayroon yung ang Parent Teacher Association, mapa-public man or private, mayroon po yung certain parameters, guidelines, and responsibilities also. Paano po kung ang magulang, in your case, paano nyo hinahandle? Paano po kung ang magulang ng bully, ha, eh, supportive doon sa pambubuli ng anak niya, pinagtatanggol niya, di ba? It happens, Rico, di ba? Kagaya nga yung ano, hindi ko na lang sasabihin. Ganun, sir.
6: Basta somewhere
3: ang sarap, minsan pukpukin eh. Yeah. Eh, kasi talagang, imbes na turuan mo ng kagandahang asal yung anak mo, ano pa, yung talagang pinagtatakpan mo at dinidefend mo pa, paano po hinahandle ng PTA yung mga ganong klaseng magulang?
6: I would talk muna kung ano yung ginawa ko last year. No? I was the SPTA president before I became the national PTA president. So in our school, I really, first statement ko was enough with the physical projects because last year's officers really did a good job. Dami nilang pinagawa. So let's focus on the wellness and the mental awareness of our parents and students. So I introduced a seminar which was very successful. It was done by a very knowledgeable and capable guidance counselor of a popular high school here, public high school here in Pampanga. Sige, hindi ko napanggitin yung pangalan, pero Pampanga High School siya, si Sir Nel. So, ang daming naging open, nag-open yung mga parents. Like, one grandmother said, hindi niya, kasi yung, nasa abroad yung mother and father, no? Ito yung mga situation actual na to. Hindi to theoretical, hindi to galing sa libro. So, this is actually happening. So, nag-open up siya, si Lola. Hindi niya na kaya yung apo niya. So what I did was binigay ko yung info ni Sir Nel. Kasi sa school namin, to be honest and to be frank, wala pa kaming talagang official guidance counselor. Siguro sa division office meron, pero sa school mismo, wala pa. Kaya I commend Secretary Angara, yung I think he would hire 10,000 guidance counselors.
0: Yes,
6: I hope it happens, hindi lang sa salita, sana sa gawa din. So, ano, I think tinerapi yon. Ginawa nila na ng paraan. With the help siguro doon sa division na in-endorse na doon. So, that's just one example. Pero ang daming ganung mga situation. Kasi, as I've said, merong ganung situations na wala yung parents. Both Correct. Parents nasa abroad.
0: Oo.
6: Kung nandito man, both parents are working, kulang yung time para sa mga bata. Pero that should not be an excuse. Let's make an effort na talagang kausapin natin yung mga anak natin. Kasi kung hindi, mangyayari yung sinasabi mo na imbis na disiplinahin mo, kinukonsinti mo. Diba? So, pero kung meron kang constant communication at naintindihan ng bata kung ano yung empathy, ano yung respect, you know, always be kind, always be polite, ay tingin ko hindi naaabot dun sa kailangan mong konsentihin yung anak mo. So, pag may mga ganun situation, usually it would be the school authorities who would handle it. Meron naman tayong conflict resolution. So, we have the school head and we have the hopefully the guidance counselor. Kasi kung walang guidance counselor yung school mismo, they could always ask sa division office ng DepEd, definitely meron. So, they could always ask the DepEd guidance counselor to mediate and fix the conflict para hindi na lumaki. Kasi pili ko yung mga nangyayari dyan ng mga violence kasi hindi naaayos sa school mismo eh.
3: Correct.
6: Pero kung naayos na siya doon, hindi na maiisip ng bata na manakit o mag-ano. Diba? Kasi kung naayos na with the parents and all, mapapangaralan na hindi na magiging violente yung nasa isip ng bata.
3: Tama.
6: Kasi ayun na eh. Alam na nung parent, pinag-ayos na. And definitely, ito document naman yan ng mga school authorities. And they're aware of it, that there might be possible consequences in the future if they still do bullying or, you know, do violent acts.
3: Correct. Siguro magandang ano, Rico Jan, bago yan, maganda siguro maging project din ng mga PTAs sa buong Pilipinas yung magkaroon ng camaraderie na ano, hindi yung puro fundraising lang tapos mga hindi mo Monday. Naman nalalaman kung paano ano, paano nagagamit yung pera, nagagastos.
0: Correct.
6: I commend Sir Willie, our national PTA president, is making all of those seminars. In fact, let me share you. I don't know the exact details, but recently he just launched in 4 schools in Manila yung PTA marshals.
0: PTA marshals.
3: Okay.
6: Ano yun? Yung parent na as if they're marshals. Siguro these are.
3: Sir, baka bully din yung parent na marshal na yan. Ah,
6: hindi naman. I-screen naman siguro ni Sir Willie yan.
3: Okay, sige, ko dyan.
6: naman ni Sir Willian.
2: Recently, in the light of the Tacloban shooting incident, ano, alam natin na, wag na natin, let's move forward, sabi nga nila Sir Rudy, no? Pero what, yeah. What are the important learnings?
3: Tagalog daw. Oh, sir,
2: ano po? Nahawa ko medyo English. Hindi, okay, pero
3: very
2: ano
3: quickly
2: po,
3: lang,
2: ano po yung mga importanteng mga kaalaman na pwede ho nating matutunan dun po sa insidente na nangyari sa Tacloban?
3: Tama.
6: Oh, anihin natin, himayin natin, no? Definitely yung mga ganong tragedy hindi na lang biglang nangyayari. Merong that kind of violence, merong warning signs yan.
2: Yan. Mm-hmm.
6: So as the school authorities, as the parent, dapat we should be aware na may ganon. Tapos yung mga kabataan natin na involved lagi sa violence, you know, may have experience emotional pain, yung mga rejection, bullying. Actually, without getting into the details, one of the perpetrators there was bullied. Yung isa doon, kasi ano daw, sinabihan siya na
2: pangit yung gupit niya. Yes,
6: which is, nung nakita ko, medyo may ano naman, pero hindi naman dapat
3: sige, i-bully. Sige.
6: Oh, hindi ko na lang itutuloy.
2: Correct.
6: So, may mga ganon. So may mga warning sign. Like for example, baka mayroong mental health struggles yan, hindi lang na-resolve, di ba? So we should never ignore those warning signs. Mm. Dapat parents must listen.
2: Yes.
6: To the children. Then observe. Teachers must observe. Di ba? Kasi sila yung laging kasama ng mga bata sa classroom.
2: Correct.
6: Schools must intervene early. Dapat maaga pa lang kung may conflict na, pag-ayusin ka agad. Call the parents ka agad. Hindi yung maghihintay pa. Paglabas, dun pa, sa labas na nagsuntukan, doon na itinuloy. Di ba?
3: Alright.
6: And dapat communities must support families.
3: Tama.
6: So early intervention saves lives.
3: Oh, tama yun eh. Oo. Preventive, hindi ba, sir?
6: Yeah, preventive. Hindi yung hintayin mo.
3: Reactive.
6: Hindi yung hintayin mo may reactive. Talaga.
2: Proactive.
6: Kasi sabi
2: dapat
6: nga ng lola, actually may kasabihan ng lola ko dyan. Sabi ng lola ko, nasa huli lagi ang pagsisisi.
3: Tama, lola ko din.
6: Kasi kung sa umpisa yung pagsisisi, wala na raw magsisisi.
3: Tama.
6: So
3: tama,
6: kaya sa huli lagi. Oh. So, prevention is better than
3: cure.
6: Intervention.
3: Mali. O, tama mga kabatas, magandang paalala po yun kasi nga pasukan na yun, di ba? Ang dami pong mga kabataan ngayon na medyo, alam mo na, nagulo, di ba, Rico Jan? Baka may message si Sir. Si Sir Rudy, bago tayo go ahead.
2: Mag-break. You go ahead, sir, with your message for...
3: Bukod sa ating mga parents at
2: bukod sa
3: teachers.
2: Parents, teachers at...
6: Lahat ko na para isang bukso ka na lang.
2: Yes,
6: go ahead. This is the message of the National Parent Teachers Association. So, this is a message to the parents, the teachers, and the students, syempre. Yes. So, creating safe schools begins with kindness. So, kailangan talaga yung character formation, yung value. Kasi without it, iba yung magiging reaction ng for any particular incident that might happen. So every child deserves to feel accepted, respected, and protected. So let us replace fear with compassion, silence with action, and bullying with empathy. So if we work together as parents, teachers, and school leaders, government agencies, and communities, we can build schools where every learner can grow, dream, and succeed without fear. Okay? Mm-hmm. So meron nga tayong African proverb. Sabi doon sa African proverb, it takes a village to raise a child. So in the Philippine context, it also takes the whole community to protect one.
3: Correct.
6: So thank you, and let us continue working together for safer, kinder, and more compassionate schools for every Filipino learner. So that's from the National PTA.
3: Ay, galing, ganda.
2: All right.
3: Sir Rudy, maraming salamat po.
6: Maraming salamat.
3: Oh, Rico Jan Ferrer.
2: Dakala salamat, sir.
3: Ay, ganun.
2: Popin. Oo.
6: Popin eh.
3: Nagkapampangan eh.
2: Biyasa ako dito kasi. Kaya ano, pero...
6: Hindi ako marunong magkapampangan. Basta alam ko lang, Popin eh. Popin.
2: Ano, nanano na. Okay, mga kaibigan. Sir Rudy Mortera Jr., sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you for your time with us, and regards po at kumusta sa National Parents Teachers Association. So sa mga kabatas po natin, ako yung inyo po mga katanungan na kailangan ng kasagutan na precise, malinaw at masaya. Mamaya po yan sa libreng payong legal dito po sa Batas. Alright mga kabatas, magandang hapon po sa mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon, sa mga nakikinig sa radyo at yung mga nandun po at nanonood sa kanilang mga cellphones, gadgets, tablets, laptops at kung ano-ano pa. Ito po ang inyong Basta Batas at syempre namimigay din po kami dito ng load, libreng load o Maya o GCash sa ating pong segment. Syempre ang kailangan nyo lamang po gawin, sagutin po ang ating katanungan. Ang ating katanungan syempre tungkol po sa ating topic ngayon. Ito na, sa batas na anti-bullying law, pwede din bang mapanagot ang magulang na nang bully? Oo o hindi? Ulitin ko ha. Sa batas na anti-bullying law, pwede din bang mapanagot ang magulang na nang bully? Oo o hindi? Hintay po ang ating go signal para po makasali sa ating pong pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. And you're tuned in to Basta Bataas at tayo po'y nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood at napapakinggan din po ang Basta Bataas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan niyo po kami sa aming Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
4: Issue.

0: on Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas!
1: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
2: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
1: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
4: Alright mga kabatas, good afternoon sa mga nanonood po sa atin sa kanilang mga tahanan, minsan nanonood sa tindahan at kung saan saan, at yung mga nakikinig po sa kanilang mga radyo at nanonood po sa social media, hello there. Ito na ho yung mga katanungan po na pumasok sa atin at sana masagot natin lahat itong mga to. Pero I think meron tayong caller, Miss Jen at saka
5: yes.
4: Attorney.
5: Oo,
4: no?
5: Mamaya na tayo na... Hello? Para sa inyo katanungan yan, mauuna pala yung caller, ba't sinabi mo pa?
4: Hindi, siyempre, prioritize. So, prioritize natin yung caller.
5: Hindi, point ko, kung may tanong pala, mamay malimutan pa yan.
6: At hindi
5: malilimutan. Oh, wow. Sa tingin mo, sino nangyari doon? Nagtatanong lang ako, gusto mo ikwento ko? Yung pagwawala? Gusto mo nga?
4: Wag na rin kasi, andyan na ba yung caller natin?
5: May caller natin. Magandang hapon po.
4: Hello, good afternoon. Nandito na po si Attorney.
7: Hello po, magandang hapon po, Attorney.
4: Go ahead, sir.
7: Opo. Si Nelson po ito, Nelson Katmun po, from Mindoro po.
4: Go ahead, sir. Ano po yung katanungan nyo?
7: Ayun po kasing case namin, ay nanalo na po kami, may court decision na po kaming natanggap.
5: Ayun po pala, di good for you. Nanalo na po kayo.
7: Opo. Ang ano nga lang po, sir, ay ano, umapila po yung kalaban namin. And medyo matagal na po kasi yung ano, wala ko kaming natatanggap na feedback. Dahil yun po ay starting April, May, June, July. Hanggang ngayon po, wala pa rin yung feedback.
5: So in other words, nag-appeal po sila pero wala pa kayo natatanggap na feedback. Ang tanong po, kailan niyo po nakuha ang desisyon?
7: Bali, nito pong last April pa po.
5: Ah, nitong April lang. Ito'y sa RTC,
7: opo.
5: Tama po ba?
7: Opo.
5: Okay, so nanalo kayo sa RTC. Nag-appeal sila, malamang nag-submit sila ng tinatawag na notice of appeal. Natanggap niyo naman, tama po ba?
7: Opo.
5: O, ngayon ang problema, naiinip kayo dahil parang ang tagal na, wala pa kayo natatanggap na impormasyon sa Court of Appeals. Yun po ba ang
7: pinatatakan
5: nyo?
7: Opo.
5: Eh, ganito po, sir. Medyo matagal lang po yung proseso ng pagpa-file ng appeal. Ako'y matagal na po abogado. Kumaka minsan po magpa-file ng notice of appeal, bumibilang talaga ng panahon. And actually, in fairness po sa korte, mas mabilis-bilis na nga sila ngayon eh. Ang nagiging problema lang kasi, napakaraming sinasampa na kaso sa korte at nahihirapan silang mag-schedule. So mag-antay lang po kayo dahil sa totoo lang po, mas mabilis na nga ho ngayon. Naalala ko nung bata akong abogado, pag nag-appeal ka, bago mo makuha yung sagot, malaki na yung anak mo.
4: Ganun?
5: Oo. Ganun ho nung araw. Meron pa nga...
7: Pag-usapan po yung kaso, ganoon na rin po yung proseso nung pagpapile po ng appeal.
5: Medyo matagal po talaga, sir. Mag-antay lang po tayo.
6: Attorney, meron pa siyang sinasabi. Di ba, sir, yung parang gustong ibayad nung natalong kumpanya ninyo dati, eh yung parang bond, something like that. Ano po ulit yon para maintindihan ni Attorney Chico?
7: Opo, dahil pinasa po nung isa namin kasamahan na kung increase po na magbaban po yung ano yung kalaban namin ay kung ano yung ibabayad sa amin, yun na rin po yung ibaband nila sa ano sa court.
5: Ah, teka, anong kaso po ba ito? Ito po ba sa NLRC?
6: Labor?
7: Sa NLRC po kasi galing yung ano yung aming...
5: Ah, okay. Tapos in-appeal. Okay, klaro na sa akin.
7: Tapos mag-appeal po sila. Sabi po ng NLRC ay nasa Kalamba daw po. Kalamba RTC.
5: Actually, hindi ko masyadong masagot yan dahil hindi ko alam yung nangyari. But ang point ko lang, kung ina-appeal po yan, magantay lang po tayo. Medyo matagal po talaga ang appeal po. At alam mo, minsan, ang nangyayari nga ho, eh, inaabot yan ng 4-5 taon bago matapos. Wow. Tapos may Supreme Court pa. Hindi mo din masisi ang korte. Excuse me, kasi napakarami talagang ano, maraming pinafile ng mga kaso eh. Meron nga ako dating naging kaso nung bata ko, true story. Yung pinag-aagawan nila yung kustodiya nung anak nila, sa akin yung lalaki, OFW siya. Sa kanya yung nung umuwi siya, na-discover niya yung asawa niya, nangangaliwa. So nagdemanda siya na dahil titira na siya rito, gusto niya sana sa kanya mapunta ang kustodiya. Ang haba ng kaso. Hanggang yung bata lumaki na, mas kamukha na nga ni kumpare.
4: Patay tayo siya. Amin,
5: ganun. Point ko.
7: Yung ibabayad sa amin, ay yung naano ko namin, kung man po yun ay delaying tactics lang kung ginagawa ng kalaban namin. Kasi po...
5: Sir, hindi naman po delaying tactic. Karapatan po kasi nila mag-apila. Yun ang problema. Kung delaying tactic yan, sasabihin din naman ng korte na delaying tactic, yan naman ay madidismiss. Kaya lang po kasi ang problema, sa totoo lang po, pag nagkaso ka, mahirap malaman ang katotohanan. Kaya maraming mga proseso ng appeal na iginawad ang batas precisely para mabigyan natin unang-una sa lahat ang pagkakataon ang mga partido na ma-exhaust ang kanilang legal remedies on the one hand. At pangalawa, para mas lumabas ang truth pagdating po sa ganyan pong mga usapin. Malinaw po?
7: Po. Kaya ang ano nga lang po kasi namin, palibasa po yung aming kalaban po dito na general manager po ng electric cooperative ay kapatid po ng Jordan. Tapos may kapatid po siyang piskal.
5: Kaya lang po, ang problema po, kahit may kapatid siyang piskal.
7: Bakit ito ay binibili po? Samantalang amin na po naman talaga yung inahabol namin at legal na legal po yun.
5: Opo, wag ko kayong mag-alala sir, kasi sa bandang huli, kahit pinatagal nila yan, kung talagang panalo kayo. Kasi po, yung pag-avail ng legal remedies, hindi naman natin kontrolado sa kanila lang. Eh, wag ko kayong mag-alala kung kampante naman kayo na talagang naging makatwiran ang kaso, eh mapapasa inyo pa. Antayin nyo lang talaga. Ang ano ko lang dito, yung aligasyon na kakilala niya yung fiscal or kapatid niya or pinsan niya, eh yan po ay yan po speculation lang. So speculative yan eh. Hindi ho porkit ka mag-anak, ibig sabihin ay minamaniobra ang kaso. Ang point lang, normal talaga na mag-a-appeal sila. Kasi kung natalo kayo, you will basically do the same thing. Kumbaga, yung pong appeal ay ibinigay ng batas.
7: Opo, pero attorney, yung pong appeal, talagang hindi na po sa NLRC dadaan po yung kundi sa Kalamba RTC.
5: Actually, hindi ko nga alam kung bakit sa Kalamba.
6: Baka ba jurisdiction? Kasi Mindoro siya eh.
5: Siguro, pero alam ko dapat CA na. Hindi ko masyadong alam yung bagong proseso doon. Ang sigurado lang ako, pwede silang mag-appeal. So, antayin lang po natin po.
6: Attorney, yung tanong lang niya, sir, yung one last question nyo, yung about sa bond, yun ang ipangbabayad, something like that?
5: Ah, hindi, kasi pag nag-appeal ka, usually magbibigay ka ng bond. Para sa inyong bond? Para nga naman kapag ka ginamit mo lang yung appeal para mag-delay, hindi ba? Eh, di requirement yun para tiyakin na may pambayad sa
4: mga danyos.
5: Oo, na mangyayari. Ganun lang po yun, sir. Okay po?
7: Kaya nga po, siyempre maghihintay na lang po kami ng notice of comment na manggagaling po ng Kalamba.
5: Apo, ang mangyayari, kasi bibigyan po kayo ng notice.
7: Kasi nagpapalok din po sa NLRC. Pinagtataka ko nga po, ay bakit po ito ay sa NLRC nga po kami lumapit para matulungan kami.
5: Actually, hindi ko rin maintindihan kung bakit napunta sa Kalamba. Pero hindi po ako makapagsalita kasi hindi ko nakita yung records eh. So yun ang problema. So
7: nagpasa po ako nung ibinigay sa amin ng NLRC nung court decision po.
5: Anyway, padala nyo na lang po dito para makita ko. Sir, yung inappeal sa Kalamba, padala nyo para makita ko kasi hindi ako makasagot dahil hindi ko pa siya nakikita.
6: Sige, sir, ipapakita po namin kay attorney, the double check namin sa
5: tapos
6: aming...
5: Tapos sasagutin ko naman po kayo po.
6: Tapos kahit hindi on air, babalikan po namin kayo and then ipapaliwanag po namin sa inyo yung instructions ni attorney. Ano po, sir?
5: Maraming salamat po, sir. Thank you so much.
6: Thank you. Sa Mindoro siya and ano sila, parang empleyado nung co-op doon or na isang electric something something.
4: Electric cooperative.
6: Parang ganun, something like that.
4: Oh. Ay, okay.
6: Okay. Eh, mga kabatas, huwag niyo pong kalimutan, kung hindi namin makompleto, masagot ko lahat yung inyong mga tanong ngayon, sa Tuesday, every 4 o'clock po ng hapon, ang Basta Batas Online Edition. Samahan niyo po kami sa Facebook, YouTube, TikTok. And of course, syempre, gusto po namin ipaalala kung meron kayong mga tanong, 0939-431-1244 ang Basta Batas Helpline. Pwede niyo po kaming tawagan or i-text, wag lang alas 12 ng madaling araw.
4: At wag po kaming uutangan. Okay.
6: Ay, yung kailangan niyo po yung number ni Attorney Edward Chico, 0917.
4: All right, mga kabatas.
5: 0939.
6: Diba, magbe-break ka,
5: 431-1244.
4: Yan, diba.
5: Babay pa yung oras natin, para kang nawawala.
6: Hindi,
5: DJ
6: sabi
5: Rico
6: ni Miss Ayn Tolentino, wrap up na po.
5: Okay. Wrap up na ba tayo?
6: Oo, kasi kailangan nyo mag-CVB. Oy, okay. Sandali lang, Rico Jan Ferrer. Oy, yung ating mga kaibigan sa 1PH True TV, True FM, maraming salamat. And of course, si Ver, Papa Ver ng Big Radio dyan sa Bohol. Hello!
4: O, diba? Mayang hapon.
6: Mayang hapon. Okay, Rico Jan Ferrer.
5: Napapakinggan tayo sa taga bantay ng katotohanan. Yan ay ang Vanguard.
6: Vanguard. Oo, CBD muna tapos ano tayo. CBD muna.
5: At of course sa One True FM sapagkat
6: diba?
5: Ano ba?
6: 1PH.
5: 1PH True FM.
4: At True TV.
5: At True TV.
4: Oo, yan, diba?
6: Mali.
4: Okay, mga kabatas. Yung
5: normal lang naman yung nagkakamali, ma'am.
4: Kung hindi
5: gusto mo isa-isay ko, mas madami nga sa'yo eh. Okay, tapos na ba tayo?
6: Hindi diba, pa,
4: sadali lang. Kung hindi nyo alam, Ibasta Batas nyo po at huwag kalilimutan ng ating text line or ating helpline 0939-431-1244 o magpadala po ng mensahe sa ating Facebook, Messenger, TikTok at sa aming YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, bago tayo tuluyang magkahiwa-hiwalay po ngayong linggo na ito, libreng load o Maya o GCash muna ang gagawin natin. Ito na po ang inyong go signal para po sagutin ang ating katanungan at
5: manalo ng load na magpapabago sa buhay nyo.
6: Yes, ako siya na makakapag-enroll po kayo ng mga anak ninyo, mga.
4: Ayan,
5: ito ang magiging diba? Susi ng inyong tagumpay sa buhay.
4: Grabe, parang ang laki-laki ng at lalaki naman ito talaga. No? Anyway, ito na. Ang ating pong katanungan sa batas.
5: Teka lang po, darating po yung time ang pamimigay namin ref na.
4: Wow. Microwave.
5: Lang po,
4: yan, microwave.
5: Microwave. Diba?
4: Electric fan, aircon.
5: Bayat lupa sa Phil and Best.
4: Yan, diba? Isa,
6: sabi nga nila, i-manifest na
4: yun. Ektaring lupa na nakasako. Yan, di ba? Yan, yan. Okay.
5: Kukunin natin sa mga bilyar.
6: Kami
5: lupa yun eh.
4: So, pwede sila magpamigay. Ano? Oh, ito na. Sa batas na anti-bullying law, pwede din bang mapanagot ang magulang na nang bully? Oo o hindi? I-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at inyo pong kasagutan sa ating katanungan at isend sa 0939-431-1244. Mamaya po ng konti, ipopost natin sa Facebook ang ating winner for the day.
6: I wanna thank yung mga kabatas natin. Yeah, I wanna. Yung mga sumasali po ng Basta Batas, anong tawag dito? Yung sa load, libing load. As far as Mindanao.
4: Oy.
6: Tapos may vegan. Ay, nakakatuwa. So,
5: alam mo, maraming salamat.
6: Panawan.
5: Ang layo na nang narating talaga ng Basta Batas. Naalala mo, parang years ago, pag nagpapapremyo kami.
6: Parang awa niya na sumali kayo.
5: Hindi, tsaka umiikot lang yung nananalo. Sila sila lang din. Parang kapanalo mo lang last week.
6: Grabe ko naman.
5: Parang ganun. Meron pa kang record doon, apat na linggo.
4: Dire-diretso
5: ba? Siya pa nilang panalo, di ba?
4: Hindi, pero kayo nakakatuwa kasi sa lahat ng region ng Pilipinas, meron tayong mga texters na nakikita.
6: Yeah, that's true.
5: Although, malaking bagay,
4: hindi naman lahat pwedeng manalo, no? Isa lang po. Pero syempre, sa susunod na linggo, baka kayo ulit. Baka kayo naman, di ba?
5: Ang contest na ito, parang pag-aasawa, isa lang dapat.
6: Yeah. Ay, diba? Agree ka ba doon nito?
4: Oo naman.
5: Alam mo naman si Nico, dyan matupok.
4: Sa ang banda?
5: Sa baba. Kinilig si Rico dyan. No?
6: Ay,
5: ito mo nalaman.
6: Oh my gosh. Maraming salamat. Special shout out syempre po sa ating, kasi for 2 weeks, meron po kaming photoshoot at saka recording. Mm-hmm. So, dalawang magkasunod po yan na. Maraming salamat kay Emilio Tan.
5: Ang binis ng panahon.
6: Yay!
5: Emilio, salamat.
6: Puntahan niyo yung lakwatserong Pinoy. Siya yun.
5: Matutuwa kayo. Pero napasin mo, ang bilis ng panahon, parang lahat yan isang araw lang natin ginawa.
4: Ako grabe talaga, oo.
6: Ang galing naman ang feeling
5: flies.
6: Mo, no?
5: Time flies.
6: Siyempre, I also want to thank to I also want to thank my daughter, diba? Si Kim Kat Galvez. Mm. And of course, ang aking adopted daughter.
4: Ayan,
6: si Bella Luis.
4: Ayan, diba, Bella, thank you.
6: Thank you so much sa kasama po namin din yung mga abangan nyo, yung mga Insanity Think Lawyers, makasama yan ni Attorney Edward Chico sa kanilang
4: pag nagsama-sama pala yun, ang kukulit.
6: Ang gugulo, no?
5: Oh, grabe.
6: Alam mo, di mga abogado.
4: Oo, oh, para ako nanonood ng live na stand-up comedy. Oo, yung isa. Kulit itong mga to. Pero masaya.
6: At
4: iisa ho sila ng iniisip na katalinuhan.
6: I want to take this opportunity. Di ba nagulat kayo?
4: Oo nga eh. Kalimbangin mo.
6: Correct. This opportunity, pasalamat ako pang ating intern si Kali. Kali, thank you so much ng De La Salle College of St. Binod. Ang ingay talaga ng kalimbang mo. Alright, maraming salamat po. Okay.
4: Alright mga kabataan, isa na naman po makabuluhan na hapon ang ating po natong kayan.
6: Ayn Tolentino and Ella Paralame.
4: Muntik na makakalimutan. Ayn and Ella, thank you very much. Makakasama natin si Ayn at si Ella every Tuesday sa Basabatas Online. Libreng payong legal online. Ayan, okay.
5: Paingay ba yung kalimbang ko?
4: Oo. Parang kulang ng pag... okay.
5: In fairness, ha?
4: Alright.
5: Dati pala nakakadinig ng kalimbang ko eh.
4: Lagi po tatandaan na hindi po dahilan ang pagiging mangmang sa batas para ito ilabagin. Alamin ito dito po sa Basabatas. Ako po si Rico John Ferrer.
5: Ayan, yun lang. Attorney Ed Chico. See you again.
6: Alright, mga kabatas, lagi po natin pinapaalala every week yan. Pag hindi nyo pa naman nasa ulo, ewan ko na. Kung may tama, purihin. Kung may mali, punahin. God bless you. And God will bless the Philippines. This is your Basta Batas!
8: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bunga Bunga.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Hisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Meron akong pangarap sa buhay.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng tabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang susu? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinagkises? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo?

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Gusto mo bang magdabol sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: we shout hallelujah tonight for all he's done? Come on, lift it up. Hallelujah! Hallelujah!
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi, Big Radio. Radio.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Yeah.

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio! Into your cards I run with.

0: naghihimay punto por punto, balita at talakayan. Mas pinalawang, mas pinalakas, dahil maririnig mo na from North to South sa dalawang himpila ng radio, DWXR 101.7 Kalapan, 107.7 Big Radio Bungabo, tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali, at tuwing Linggo, alas 7 ng umaga, balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Tom Lago, balita at talakayan.
1: Hoy, hoy, hoy! At magandang, magandang good morning po, Sunday, partner, ha, Linggo.
2: Yes.
1: At yung ating mga kababayan, palagay ko, nakasimba na, maaga. Yun, lalo na yung, ano, maagang gumising. Ano, at siguro, nagpapasalamat. At alam mo, yung bagyo, buti hindi dumaan sa atin.
2: Oo.
1: Ano, talagang mapalad pa rin ang ating probinsya. Dahil matagal na rin tayong dinadaanan ng ano eh. Ng
2: bagyo.
1: Mga matatagal na ano ay yung mga bagyo na malalakas.
2: Yung mga kalamidad.
1: Mga kalamidad. Pero ano,
2: nadaanan tayo ng ano, isang
1: malakas na pag-ulan lang, partner.
2: Isang ano tawag dito, isang masamang unos.
1: Oo. So, siyempre, ano ha, partner, bago tayo magtuloy-tuloy ha, at pakilala muna natin yung ating himpilan na mapapakinggan niyo po itong programang ito. Siyempre, dito po lang yan sa ano sa 101.7 Kalahi FM. Meron din po kaming Facebook page, ha, sa makikita po nyo yan. Hanapin nyo lang po. At sa YouTube, meron din po kami. At doon sa mga hindi nakakapanood ng live, makikita nyo po dyan yung aming mga programa. Partner, kahapon. Ha, medyo...
2: At saka partner, ano ha? Naka-simulcast broadcast tayo sa 107.7 Big Radio.
1: Oo nga pala.
2: Diyan sa, ano, sa Bayan ng Bungabong. At napapakinggan tayo sa southern part ng ating lalawigan.
1: Oo, malakas yung radio na yun. Ah, yung, ano, yung sa southern part na yan. At kahapon, na-monitor mo, talagang naka-live tayo doon. Nung Friday.
2: Pala.
1: Oo. Kahapon, partner. Ah, di ba merong kaganapang kahapon? Pero bago yan, ano? Balita muna natin yung isang pangyayari diyan. Lilinawin natin yung dalawang matanda na yung isa inatagpuan patay pero yung babae ay nadala pa sa ospital. Ay wala pong foul play dito. Katulad dun sa unang balita na kumalat, ay wala pong foul play dito. Kasi palang matandang yan, partner, yung dalawa niyan ay walang kasama sa bahay.
2: Oo.
1: Ano, at ang nag-aalaga doon ay, kumbaga yung babae, mayroon ng Alzheimer yata. At ang nag-aalaga, yung lalaki. Siguro, ang nangyari, parang sa investigation siguro, ha, na naunang inatake yata yung lalaki. So, hindi alam ng babae.
2: Dahil may Alzheimer.
1: Hindi alam ng babae. At natuklasan lamang nung pumunta yung may bumibisita naman daw doon eh. At saka umaamoy na. Ano, so, sa mga twin partner, hindi alam nung matandang babae na asawa na
2: patay na pala.
1: Wala na yung asawa. Ang problema, partner, eh hindi ito kumakain kasi nga nag-aalaga doon sa ano
2: sa babae.
1: Sa babae. Oh. So nung dinatnan doon mahina na. At dinala ito sa ospital pero ang balita natin mukhang sumunod na rin. Doon sa kanyang asawa at nakakalungkot dahil walang kasama itong mga ito eh.
2: Nasaan yung mga anak?
1: Ang mga anak daw naman ay nasa ibang bansa yata. Siguro hindi naman pinababayaan yan. Kaya lang ang
2: problema
1: natin alam, bakit walang kasama?
2: Walang nagbabantay, di ba?
1: Walang nagbabantay.
2: Eh kung ano, hindi man lang kumuha ng katulong para
1: mukhang may kaya naman, maganda yung bahay nila eh. At saka lagi ko nadadaanin yung bahay na yan.
2: Tsaka isa pa, partner, alam mo ba, yung minsan, yung mga nagpo-post sa Facebook, dapat to siguro, huwag natin pangunahan yung mga ganong klaseng pangyayari. Hintayin ho natin yung ano yung investigation ng mga kinaukulan, katulad ng PNP o anuman. Huwag natin pangunahan na gagawa na tayo ng kwento na ganito nangyari, di ba? Di ba, lumabas kasi doon, parang niluuban di umano. Di ba, yun ang lumabas. Na,
1: lumabas doon.
2: Pero hindi naman pala, di ba? So, sa paglalabas ho natin ng mga issue, ng mga balita, kailan ho natin i-verified.
1: Diba? Huwag agad patol.
2: Huwag agad.
1: Kumbaga,
2: sanay kayo sa fake news eh.
1: I-verified muna natin yung, ano, yung mga balita. Kasi, ano yung partner eh, unang-una, hindi magandang balita yan para sa mga PNP, sa ating mga kapulisan. Dahil sasabihin, may mga kriminal naman
3: oo.
1: Sa siyudad ng Calapan.
2: Saka hindi na, masamang ano, masamang imahe ho yan sa ating lungsod ng Calapan na kung may mga ganong pangyayari na ilalabas ninyo, hindi, wala pala namang katotohanan. Diba? Ang ano kasi ngayon, ang trend kasi ngayon, partner, pagka mga ganyan, nagtitrending agad eh, diba? Marami agad ang nakakabalita, ay ganito pala nangyari sa Calapan. Diba? Pero sa totoo lang, hindi nyo po binerified, hindi kayo nag-fact check kung talagang ano, hindi nyo muna hinantay sana. Dapat nagantay muna kayo ng tamang investigasyon, yung inilabas na investigasyon ng PNP sapagkat sila yung ano diyan, sila yung pwedeng magsalita kung ano talaga ang tunay na nangyari. Huwag ko kayong puro haka-haka kayo.
1: Mm-hmm, tama. Ah,
2: para kayong mga
1: Oy, partner, ah, yung ibabalita natin yung ano, yung isang proyekto ni Mayor Doyle Liachon. Ah, arangkada nito sa ano, sa ngayong Agosto, may mga schedule na nakalagay diyan. Ah, abangan nyo po yung 10 kilong bigas na ang lahat ay makakatanggap. Walang may iiwan dito. Dito. Walang pipiliin. Ah, lahat ng bahay ay makakatanggap ng tig sa 10 kilong bigas at napakaganda po niyan. Ah. Hindi katulad nung nangyari nung nakaraang bigayan. Mukhang madami nagreklamo. At may mga kulang. Ah. Sinasabi kulang at may butas daw naman yung ano. Yung pero sa ibang lugar naman yata yun. Eh. Wala naman yata dito sa atin sa probinsya. Yun nga lamang, syempre may mga barangay official tayo na medyo pinagdidisikitahan nung mga kababayan natin dahil hindi daw sila nakasama doon sa listahan. Pero ang paliwanag naman nila, eh wala silang kinalaman doon sa listahan. Dumating na lang yung, ano, yung mga listahan na yan sa kanila at iba yata ang pumili nito. Dito sa ano, sa programa ni Mayor Doy, walang pipiliin, walang ano, walang lahat makakatanggap ng bigas.
2: Oo. At tunay po yan dahil alam natin yung ano na yan, partner, yung ayuda na yan ay galing yan sa national government. Through doon sa ano ni programa ni President BBM, which is hindi naman talaga lahat, 'di ba? Nakakatanggap. Katulad nung nangyari nung pamamahagi sa ibang bayan. At kung naririnig ho ninyo yung pamamahagi, yung sinasabi, lahat mabibigyan. Ayon doon sa provincial government.
1: Pero partner, madami.
2: Ang dami nagreklamo silang mga barangay, lalong-lalo na sa parting south, sa Mansalay, di ba? Mismong nag-complain doon ay isang kapitan dyan sa may barangay Bidil Mundo, kung hindi ako nagkakamali, dyan sa Mansalay, na talagang ano, nagulat sila at may mga listahan na. Di ba? Ang nangyayari, ang di umano'y parang napupolitika pagdating sa barangay, di ba?
1: Sa Lasareto, may mga yung isang yung secretary namin, taga ano, mahirap din naman ito. Wala rin naman daw sila natanggap. Sinasabi nga mukhang kakaunti naman daw yung nabigyan doon sa kanila. Dito sa programa, walang programa ng Calapan City, pangunguna ng sangguniang panglungsod. Kay Vice Mayor Bim at saka ng sanggunang panglungsod kasama si Mayor Doyle Liachon ay walang may iwan diyan sa programa na yan.
2: Ang sabi nga doon, bawat bahay mabibigyan.
1: meron siyang ano yung BBM. Bawat basta may meaning, hindi
2: yun nga yung bawat bahay mabibigyan BBM.
1: Oy partner, basahin ko lang muna itong ano, isang yung isang pinasinayan na proyekto ni Congressman Arnan Panaligan diyan po sa may party ng bakuna naman. Partner, talagang napakaswerte ng bako at madaming proyekto na ibibigay ang ating Congressman Arnan Panaligan.
2: At saka, alam mo partner, ito pala si Congressman Panaligan, yung roots niyan, galing bako.
1: Taga bako talaga.
2: Diba?
1: Yung roots. So ito, basahin ko muna ha. Yung Kong Arnan Panaligan, ang tunay na sukatan ng serbisyo ay mga proyektong lumilika ng trabaho at kabuhayan. Hindi sapat na may papakitang proyekto ang tunay na sukatan ng mahusay na pamuno ay kung bawat proyektong inilulunsad ay may direktang na idudulot na trabaho, kabuhayan at pag-unlad sa buhay ng mga mamamayan. Ito ang mensaheng ipinapakita ng Hog Production Farm Facility Project sa Barangay Katiningan, Socorro na pinagkaloob ng Department of Agriculture sa Calcedeco Multi-Purpose Cooperative sa ilalim ng Modified Inspire Integrated Swine Production Initiative for Recovery and Expansion Program. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang pasilidad. Ito ay isang puhunan para sa kinabukasan ng mga hog raiser at kanilang mga pamilya. Magbubukas ito ng maraming oportunidad sa produksyon, magpapalakas sa lokal na industriya ng baboy, magdaragdag ng kita sa mga miyembro ng kooperatiba. Ayan. Ganito ang mga proyektong nararapat na maging prioridad ng pamahalaan. Mga proyektong may konkretong bunga at direktang nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. Ang bawat pondong ginagastos ng gobyerno ay dapat na ibabalik sa tao sa anyo ng trabaho, kita at pangmatagalang kabuhayan. At ito rin ang yung direksyong matagal nang sinusulong ni Congressman Arnan Panaligan bilang kinatawan ng unang distrito ng Oriental Mindoro. Patuloy niyang sinusulong ang mga programang nagpapalakas sa agrikultura, naghahatid ng oportunidad sa mga kooperatiba at nagbibigay ng tunay na suporta sa mga magsasaka, bangingista at livestock raisers. Para kay Kong Arnan, ang pagunlad ay hindi nasusukat sa dami ng naitayong infrastruktura lamang, kundi sa dami ng pamilyang nagkakaroon ng hanap buhay at mas magandang kinabukasan. Sa panahon ngayon, higit na kailangan ng mga Mindoreño ang mga proyektong nagpapasigla sa lokal na ekonomiya, ang mga pasilidad na nagpapalago ng produksyon, lumilika ng trabaho at nagpapataas ng kita ng mamamayan ang siyang may pangmatagal ang epekto sa pagunlad ng lalawigan. Dumalo rin sa turnover si Nasocoro Mayor Nemen O. Perez, Vice Governor Attorney Jojo Perez, Calcedeco Chairman Denisardo Gasic, General Manager Marjorie Quasay, Consultant Sonia Satur, at DA APCO RJ Burgos, DA Livestock Program, Focal Person Christine Capuyan, Dr. Pido Manglikmot ng Provincial Veterinary Office at Barangay Chairman Jerry Luby. Siyempre, pinangunahan naman ni Father Carlos Pagdinawan ang pagbasbas sa mga bagong pasilidad. Malinaw, yung mensahe, ang pamahalaan ay dapat maglaan ng pundo sa mga proyektong may direktang pakinabang sa tao, mga proyektong lumilika ng trabaho, nagpapalakas ng kabuhayan, at nagtataguyod ng seguridad sa pagkain. Ito po yung serbisyo ko, sinusulong ni Congressman Arnan Panaligan na serbisyong may resulta, may direksyon at may pangmatagalang pakinabang sa bawat Mindoreño. Yung parte na sinasabi natin, yung pagka ikaw hindi nasasayang yung pundo mo. At lalo na doon sa mga pangunahing pangangailangan, kumbaga sa trabaho, lalo na ito, sa livestock ito, sa mga agrikultura ito. Malaking tulong ito.
2: Alam mo, partner,
1: kung bakit? Sa mga kaibigan nating...
2: alam mo, partner, kung bakit yung livestock facility na yan ay inilagay dyan sa bayan ng Socorro? Kasi ang bayan ho ng Socorro, isa sa mga nangunguna sa nagpo-produce ng livestock, particular ho sa... pagbababoy, partner. Diyan yung may pinakamaraming population ng baboy in terms of yung mga nag-aalaga. Diyan, partner, kahit nung panahon na nagkakaroon ng mga ESF, ang bayan ng Socorro, partner, marami pa rin nag-aalaga eh. Walang kadala-dala yung mga yan.
1: Oo, talagang yun na yung pangunahing hanap buhay.
2: Yun na yung pinakahanap buhay doon. At bawat bahay diyan, halos lahat mayroong mga may mga makulungan ng baboy, kaya maswerte ho itong bayan ng Socorro at nabigyan ng ganung uri ng pasilidad para makatulong sa pag-produce, pagre-reproduce ng kanilang hanap buhay. Lalong-lalo na yung mga hog racers natin, particular yung mga partner, yung mga backyard racers. Kasi malaki ang tulong niyan eh. Parang yan, parang mga breeding facilities ang binigay ng Department of Agriculture through the initiative ng ating Congressman Panaligan. Kaya, ang Calcedeco, di ba ito yung cooperative ng Calapan?
1: Oh, ito yung dati sa pier din dati. May hawak sa pier dati na... napaltan.
2: Kasi alam ko yung Calcedeco, isa rin yan sa kanilang hanap buhay. Meron silang mga ilang mga, part ng kanilang business.
1: May mga gasolinan niya tayo.
2: Meron din silang yung tawag dito, poultry, hindi ako nagkakamali, layers, at saka yung
1: Meron. Madami yung, silang negosyo.
2: Yung mga piggery farm. Kaya lang, dito yata sa lungsod ng Calapan ay mukhang tumigil sapagkat medyo, di ba, tinamaan nga ng ESF. Nakakalungkot lang, partner, dahil sa ilang bahagi ng ating bansa ngayon, particular sa Panay Island, ay tinatamaan muli na parang third wave na ito ng ESF dyan sa part ng Capiz at sa western part ng Iloilo. Na marami po dyan na mga cases ulit ngayon ng ESF. Actually, kapag pumupunta ka, partner, dyan, mayroong mga checkpoints sa mga bawat border na ang kanilang chine-check ay yung tungkol dito sa mga ASF, kung may dala kang karne o anuman.
1: Oo.
2: Kaya nakakatakot, nakakapag-alangan ngayon yung mga hog raisers natin. Actually, yan ang pinaka-problema ng mga hog raisers natin, partner. Kasi ngayon, umaabot na lamang yata ng 140 to 150 pesos per kilo yung live weight ng baboy.
1: Mm-hmm.
2: Ang problema naman, pagpunta mo doon sa merkado, yung sinasabi nga ni Bukal Antonio Yap, mataas naman ang presyo ng karne. So, nasaan ang hustisya, di ba? Mm-hmm. Yung mga hog raisers natin, kukuhanin ng mga mamimili ng mas mura yung baboy, tapos ibebenta naman nila ng mahal yung karne. Ibig sabihin, sana maging fair, di ba? Kung mura ang kuha mo ng live weight ng mga hog raisers natin, dapat ibenta nyo sa merkado ng medyo mura din yung karne para yung mga consumers natin hindi naman masyadong apektado.
1: Tsaka siguro, partner, yung isang issue dyan na kinakaharap nila, yung isa pa rin, yung pag-import ng mga frozen meat. Na sana sa Batangas nangyari na nagawa ng paraan na na itigil yung frozen meat. Bakit dito sa atin sana magkaroon din ng resolution na tigil muna yung pag-import ng mga frozen meat. So, dahil nga, sabi nga ni Bukal Antonio, medyo okay na rin naman yung ating production dito sa probinsya. So, siguro hindi na muna kailangan kasi kawawa naman yung ating mga lokal na nag-aalaga ng baboy dito.
2: Sino ba ang nagbibigay ng permit niyan, di ba? May inspection from NMIS. Meron diyang yung nagbibigay ng issue ng yung ating provincial veterinary, yung ating Bureau of Animal and Industry, yung BAE, di ba? Sila niyan. At ang sinasabi nga ni Bukal Antonio Yap, kaya naman ganun na lang karami yung nag-i-import dito sa atin ng frozen meat sapagkat based doon sa executive order na inilabas ng ating governor ay pinapayagan yung mga pag-import ng mga frozen meat na yan dito sa atin lalawigan. So, through the governor mismo, pwede niyang bawiin yung kanyang executive order para i-regulate or ipatigil mismo. Di ba? Para matulungan yung mga local producer natin, yung mga local hog raisers natin. Yun yung pag-asa eh. Di ba? Nasa sa kamay ng ating governor eh. Di ba? Kasi ang

0: mga ito dati ay yung pagbebenta ng feeds eh, 'di ba? So ano sila, aware siya diyan sa mga ganong sistema, 'di ba? Alam natin kung paano nalulugi yung mga hog raisers, yung mga poultry raisers natin pagka ang kalaban nila yung mga frozen meat at itong mga frozen na manok partner.
1: Kaya salut tayo kayo kay Congressman Arnan Panaligan. At yung mga ganyang proyekto, talaga ang pinagtutuunan, yung mga farm to market road at yung mga school building kamakailan dito sa Baku. Nagkaroon na yun ng inauguration ng school building diyan. At meron din diyan ngayon bago yung community hospital na malaki rin na natulong ni Congressman Arnan Panaligan. Ito yung mga programa talaga na sinasabi natin na dapat i-prioridad ng ating sa agriculture, trabaho yan. Hindi yung mga kung ano-ano mga proyekto, mga building na hindi natin nagagamit, pinagkagastusan ng malaki. Sayang yung pondo. Bagamat nakikita natin na andiyan nakatayo, pero ang tanong ay yung bagay nag-generate o kaya napapakinabangan ng ating probinsya.
0: Oh, actually napakaraming building dito kung titingnan natin. Hindi naman bulag yung mga kababayan natin at nakikita naman natin 'yan. Diyan na lang sa Santa Isabel partner, napakadaming building diyan na kung titingnan mo nilulumot na. Di ba? Ano ba silbi niyan? Di ba? Dapat kung ginawa ho 'yan, kung pinag-aralan naman talaga. Alam natin pinag-aralan ninyo 'yan. At 'yan ay ginawa, dapat taon na eh. Taon na po yung nabibilang na hindi siya produktibo, 'di ba? Dapat sayang kasi yung investment ng ating provincial government, ng ating LGU. Kung ang isang building partner ay nakatenga lamang, nagiging white elephant lamang, 'di ba? Kung 'yan ay pinag-aralan noon at bago itayo 'yan, dapat diba meron ka dapat yung projection, di ba?
1: Meron ka dapat na kumbaga pinag-aralan mo muna kung anong pwedeng mangyari diyan. Napanggit mo partner yung mga building diyan sa May Santa Isabel. Nakakalungkot dahil yung ating provincial hospital kita natin siksikan. At nasa mga pasilyo yung ating mga ibang kababayan diyan, nakakaawa. Bakit hindi muna ipagamit itong mga ito? Kumbaga gawin muna ng pasilidad o extension ng ating provincial hospital.
0: Okay, kasi hindi yun naka-design for health services yung building . 'Di ba? For transportation yata 'yan. Ang nangyari, wala namang pag-turn over sa city government kasi nasa lungsod ng Calapan 'yan Dapat may mga pag-uusap between the city government at ng provincial government kung paano ba gagawin at kailan ba simulan ang operation yan. Diba? Ang alam natin, yung katulad ng transport terminal partner.
1: Nakatenga.
0: Napakinabangan
1: diba? Naman ito.
0: Ginagawang parking lot.
1: Hindi, napakinabangan ito nung last election. Dito nagkaroon ng kampanyahan, diba? Napakaraming dumalo na mga barangay patrol na nakita natin doon. Ito na pakinabangan.
0: Tapos ngayon, di ba, tinatambakan na naman yung mga katabi niyan. I don't know kung anong ipapatayo diyan. At diyan busy yata yung provincial ay mga sasakyan ng dump trucks ng probinsya natin. Parang diyan ko nakikita na nagtatambak, hindi ako nagkakamali, di ba?
1: Nauubos na rin nga. Isa pa rin siguro sa dapat tingnan natin, ha. Utay-utay na rin nauubos yung palaya natin. Kagagawa ng mga commercial area na 'yan.
0: Although partner ka,
1: dadating ang panahon, palagay ko mawawala yung mga palaya natin dito
0: Actually partner ka, akibat kasi ng pag-unlad, yung pagkawala naman ng sektor ng agrikultura kasi kino-convert into industrial tapos commercial lot, 'di ba? Alam mo yung diyan dati sa Panay Island kung nakapunta ka diyan sa Iloilo. Napakaluang yung Santa Barbara, yung bayan ng Santa Barbara that time partner. Yan ay isa sa malawak na rice producer na bayan ngayon, puro commercial na, nandoon na yung international airport, nandoon na yung mga malls na mga malalaki. Kasama sa pag-unlad yan partner pero dapat meron tayong projection saan bang area ang pwedeng ipalit sa mga nawawala, 'di ba? Kaya dapat yung tulong ng ating gobyerno doon sa mga magsasaka. Kasi maraming mga idle lands partner na pwedeng i-convert naman sa sa agriculture 'di ba? Na yung mga kababayan nating walang hanap buhay, yung mga barangay na hindi napapakinabangan yung mga lupa ay identified ng barangay kung paano pakinabangan 'yan, i-convert into agriculture. Bigyan ng programa ng LGU through the barangay captain o pag-uusapan sa barangay council para matulungan itong mga barangay na ito na may mga idle lands na hindi naman nagagamit para mapakinabangan. Dapat 'yun ang mga pinag-uusapan at 'yun ang dapat ang pinag-aaralan partner, hindi yung Hindi yung puro na lamang pagkakakitaan ang ginagawa ninyo.
1: Oh, dapat yun, yung mga ganong mga

0: proyekto ang nilalagyan ng pondo.
1: Oo.
0: Oh. Partner, kahapon, ha? Kahapon ay nagkaroon ng pagkilos.
1: Mm.
0: Itong Mindoro Consumer Coalition at dyan sa may, ano, sa may J. Luna. At naroon tayo. At naipaliwanag naman, ha, yung mga hinaing nila, yung mga gusto nilang mangyari.
1: No.
0: Doon sa programa. At sana, ano, sana mabigyan ito ng pansit. Unang-una, yung sinasabi natin, yung mataas yung singil ng kuryente. Ang alam ko, parang talagang napakataas nung, ano, nung singil ng kuryente natin kumpara doon sa ibang kooperatiba. Tayo yata ang pinakamataas eh.
1: No.
0: Hindi ako nagkakamali.
1: Oh, yun nga ang binabanggit kahapon ng mga tagapagsalita doon sa Entablado na ang sinasabi sa probinsya ng Marinduque ay 11 pesos per kilowatt.
0: Oo.
1: Diba? Sa bayan naman ng sa probinsya naman ng Romblon ay nasa 10 piso per kilowatt ang kanilang binabayaran. Yung sa Occidental nasa 11 pesos din per kilowatt, which is ang nung mga nakaraang buwan tayo ang nagbibigay ng ilang supply na kakulangan diyan sa lalawigan po ng Occidental Mindoro. Ngayon naman, may supply tayo pero paindap-indap. At ang sinasabi nga ng isang tagapagsalita kahapon, ang sanhi ng mataas na pagsingil sa ating per kilowatt, itong hindi pagtanggap natin ng subsidiya galing sa ating national government, na which is itong mga independent power producer, ay hindi sila nagiging qualified pa, kulang sila sa mga requirements para magkaroon ng subsidiya. Para matamasa natin yung mas mababang presyo ng kuryente. Di ba ang tinatanungan nila? Bakit hindi tinatanggap, hindi ginagawa ng Oriental Mindoro Electric Cooperative na magawa ng paraan para yung subsidiya ng national government ay matamasa na ng mga Mindorenyo para makagkaroon ng mas mababa na presyo ng kuryente. Ang tanong, di ba, yung sinasabi nga ng isang ano doon nung in-interview natin partner, di ba? Sabi ay ang subsidiya ng gobyerno dapat umabot ng 1 year, di ba? Ang subsidy program ng national government. Ang nangyari, 4 years na partner, kaya itinigil. Kaya tayo ngayon ay nagsasuffer ng mas mataas na presyo ng kuryente dahil diyan sa mga IPP na
0: palpak.
1: Based naman doon sa kanilang CSP, yung competitive selection process. Diba, dumaan sa matamang proseso. Selective nga eh. Selection nga, diba? Iseselect kayo ng best of the best, diba? Nangyayari, partner, ang sinasabi nga no kahapon ni, hindi ko nagkakamali, itong si Baloy, Alcoba, yung sinasabi niya, ng ilang mga IPPs na napapasok doon sa selection process na nanalo sa bidding, wala pala namang kakayahan. Wala naman pala silang malawak na pera, kaperahan para punduhan at gastusan itong kanilang pagkapanalo. So ibig sabihin hindi dumaan sa tamang ano, sa tamang pagpili, hindi, kumbaga hindi tiningnan. Ang sinasabi ni Baloy kahapon, di ba? Kaibigan baga o paano ang nangyayari? Kaya nanalo sa mga bidding na yan.
0: Kasi partner, dami pinapaliwanag ng ating general manager tungkol dito sa rate ng ano, rate ng ating power supply. So, ang tanong naman dito, partner, yung problema, ano ba yung problema natin? Di ba, nagkaroon tayo ng problema, kaya hindi tayo nabigyan ng subsidy. Gawa na itong mga palpak na IPP na ito.
1: No.
0: Na kinuha nga. Kaya yan ang sa dahilan kung bakit mataas yung singil ng power supply natin eh. Na hindi nakakapagbigay ng kumbaga yung kontrata doon sa supply, hindi nila na ibibigay. Eh ngayon, sino bang pumili ng mga yan? Sino bang kumbaga may selection process, bakit napili ang mga yan? Bakit nakalusot yung mga yan doon sa pamantayan? Sa anong dahilan? Wag nating ipasa yung doon sa problema doon sa mga IPP. Kasi kung ang binabayaran natin Ormeco eh.
1: No.
0: Hindi naman yung mga IPP na yan eh. Sa Ormeco tayo nagbabayad. Sa cooperative tayo nagbabayad. Kumbaga, sabihin natin bumili ka ng pantalon diyan, halibay sa ano sa Robinson. Merong damage. Di ba? Hindi naman sa factory mo ire-report 'yan kundi doon sa mismong ano,
1: binilhan mo. Oo.
0: So ganoon eh, huwag natin ipasa yung CC doon sa mga kapalpakan na sila rin naman yata yung gumawa niyan.
1: Oo. Kaya nga,

0: ang mamanalo at magkaroon ng kontrata between the Ormeco, di ba, na silang magpo-provide ng power generation na bibilihin ngayon ng Oriental Mindoro Electric Cooperative. Yun ang katanungan na ating mga kababayan. Tapos ngayon, hindi tama ka eh, dahil hindi natin pwedeng isisi doon sa mga IPP na yan. Eh, dahil kayong pumili eh.
1: Oo. At saka, doon tayo nagbabayad eh. Kumbaga doon tayo bumibili eh. Rate eh, ng power rate.
0: Oo.
1: Kaya, kwan eh, kaya nakakapagtakad. Parang, kumbaga, sa lahat ng paliwanag nila, wala nang inako ang Ormeco na meron silang pagkukulang din.
0: Oo. Alam mo, nakakatuwa naman kahapon, hindi ganun kadami yung dumalo doon, yung physical na dumalo doon sa rally ng consumer coalition na ito against the ano doon sa
1: power supply.
0: Sa power supply. Pero yung impact niya partner doon sa social media, nakita ko yung mga comment. Ay talagang nakakatuwa, ha? Lalong-lalo na yung mga taga southern part ng ating lalawigan, yung sinasabi nila hindi man daw sila nakarating dahil malayo, ha? Pero yung kanilang simpatya doon sa ginawa ng mga nagsagawa ng rally dyan sa JP Rizal kahapon, ay natutuwa sila sapagkat nakikita nila yung tunay na hinaing ng mga kababayan natin. Particular itong mga maliliit na yung micro, small and micro enterprise na mga negosyante na apektado. Ay nandun, partner, ang kanilang presidente, sa bawat bayan, naroon sila.
1: Yung mga representative.
0: O,
1: tsaka maganda dito, partner, na ipaliwanag ng ayos yung, ano, yung mga issue kinakaharap natin diyan sa Ormeco. Nandun, may mga speaker eh, na sinasabi. At may mga pag-aaral din silang ginawa eh. Tama lang naman talaga, isa doon yun, dapat magkaroon talaga ng investigation dito sa pamunuan ng Ormeco para hindi lang sila yung nagpapaliwanag. Kasi nga, eh kung sila lang yung nagpapaliwanag, katulad yan, mukhang hindi naman nangyayari yung mga sinasabi nila. So dapat siguro mayroong iba talagang mag-iimbestiga dyan sa loob ng pamunuan ng Ormeco, pati audit niya, saan napupunta yung mga pera, sinasabi yung mga ano, yung mga system loss na nakukolekta, saan napupunta tayo yung mga nahuling nagdakaw. Ang alam ko, wala namang nakasuhan eh. Ibig sabihin, pag wala nakakasuhan, nakipag-settle yan mga yan.
0: May maboteng ano.
1: Nakipag-settle. At tanong partner, paano nila sinesettle yung mga ganong kaso? Paano ang bayaran doon? Wala namang report na nangyayari. Ultimo pati yung mga director natin na dapat sila yung magre-report diyan, magbibigay ng anunsyo sa ating mga kababayan. Wala eh. Parang tahimik lang sila eh.
0: Yan nga yung sinasabi kahapon, parte ng isang spokesperson, isang tagapagsalita kahapon doon sa Entablado. Sa atin yan ninakaw eh. Dapat sa atin yan ibalik. Mm-hmm. Diba? Ultimong singkong ninakaw sa atin ng mga magnanakaw ng kuryente na yan. Sa atin ibalik.
1: Mm-hmm.
0: Ay ngayon na saan? Naibalik ba? Naramdaman ba ng ating mga kababayan? Saan ninyo ibinalik? Paanong proseso ninyo ibinalik yung mga nanakaw na nabawi ngayon ng mga nagnakaw ng kuryente?
1: Magkanong nakolekta at paano nila sinetel yung mga nahuli? Yung mga nahuli na nagdana. Actually, kung makikita mo yung mga nagdakaw eh, hindi naman mga simpleng tao eh. Yung sasabihin mong mahihirap na tao.
0: Sino ba?
1: Naandiyan yung malalaking negosyante, naandiyan yung mga politiko. Ano nangyari ngayon? Doon sa kwan, bagamat hindi na ilabas yung mga pangalan kasi bawal naman eh. Pero dapat merong silang inilalabas kung magkano na lahat yung ano nakolekta diyan sa ano at saan ginagamit ngayon 'yan.
0: Ang kailangan kasi ang sinasabi ng grupo nitong coalition na consumers coalition na ito, partner. Kailangan nila yung transparency. Ibig sabihin, yung malinis, i-lay down ho ninyo lahat ng datos na nakuha ninyo, lahat ng mga perang na nakolekta ninyo, abay, yun nga, dapat nandun talaga yung transparency at saka yung accountability, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung sinasabi, ito isang kooperatiba, yung sinasabi ninyo, di ba? Hindi naman to fake na kooperatiba.
1: Kooperatibang walang dividendo.
0: Kasi hindi tayo under na CDA, naiintindihan natin yan. Kasi kung under na CDA partner yan, obligado silang ibalik sa mga member consumer ang dividendo, kung magkano man ang pagbabahagian ng mga miyembro niyan. Hindi naman tayo under ng CDA, di ba? Ang Cooperative Development Authority, nandito lang sa taas natin ng opisina ng CDA, partner. Di ba? Kaya, ang kailangan dito, ito yung sinasabi naman natin cooperative, dapat maging transparent tayo dun sa mga miyembro ng kooperatiba, katulad ng Oriental Mindoro Electric Cooperative. Alisin na natin yung cooperative na yan kung hindi kayo ganun.

0: transparent sa mga miyembro ninyo.
1: Yun, ang, yun ang hinahanap na ating mga kababayan, yung magkaroon ng transparency. Kasi ano eh, kung hindi umaalma yung mga kababayan natin doon sa mga problema, parang walang report na binibigay eh.
0: Mm.
1: Pagdating sa actually dapat mayroong mga reporting yan eh. Para nalalaman ng ating mga kababayan, ng mga miyembro ng kooperatiba.
0: Meron naman talaga partner yan. Kasi merong ano yan eh. Di ba may patawag yearly. Yung member consumer. Ilalabas nila ngayon kung magkano yung kinita ni Ormeco, magkano yung losses niya. Di ba? Mm-hmm. Yung sinasabi, di ba? Yung sa system loss actually. Paano natin mapapaliwanag na nalulugi ang Ormeco kasi lahat naman ng losses, lahat naman ng bayarin ay nakapataw sa resibo ng mga member consumer. Di ba?
1: Tama ka naman.
0: Walang tapon eh.
1: Walang tapon. Lahat ng ikalulugi nandoon sa tarifa eh. Tama ka rin naman, ay pinapaliwanag nila. Kaya nga lang, siyempre may mga pagdududa na yung ating mga kababayan. Kailangan na talagang tingnan. Tama ba kayo sinasabi ng mga yan? Totoo ba yung sinasabi ng mga yan? Yun ang kailangan eh. Pag nagpaliwanag ka, parang one-sided na lang eh. Maaaring may pagdududa na yung ating mga kababayan doon sa mga sinasabi. So, hinahanap yung talagang investigasyon.
0: Paano partner? Sila naman may hawak ng mga data eh. Wala naman tayong computation.
1: Wala naman tayo. Kahit na anong sabihin mo doon, kahit na anong paliwanag mo doon, tatanggapin yan dahil yan ang paliwanag nyo eh.
0: Mm.
1: Pero siguro, kung may pagdududa yung ating mga kababayan, magkaroon na ng independent investigation doon sa nangyayaring mga problema na yan doon sa pamunuan sa loob mismo.
0: Mm.
1: Ano ba? Bakit nagkakaroon talaga ng mga malimit na pag-brand out?
0: Mm.
1: Bakit nasa napupunta yun? Pagkakapirahan yung ating mga system loss na yan? Paano binabayaran yan?
0: Ang tanong partner, sino ang magsasagawa ng independent investigation sa kooperatiba at saka yung mga departamento na may kinalaman sa enerhiya natin. Mm. 'Di ba? Kasi kung titingnan diyan, kasi kung halimbawa ang mag-audit sa kanila ay yung National Electrification Administration, yung NEA. Parang may pagdududa yung mga kababayan natin kasi related lahat ang kanilang tsaka connectado yung mga 'yan.
1: Oo.
0: 'Di ba?
1: Kumpaka magkakasabot.
0: Ha?
1: Nakakalungkot lang kahapon, partner. Hindi natin malaman kung nataon lang o sinibayan talaga itong kilos protesta ng Mindoro Coalition. Kasi may mga report sa atin na natanggap tayo na ang dami daw sasakyan doon na mukhang may mga di umanuhan, may mga hinakot, na mga karamihan daw pa dito, partner, yung purpose eh.
0: Ganun?
1: Ano, sasama yung... Meron lang nagtimbre sa amin. Kasi alam mo naman yung 4-piece, mukhang meron silang certain na libre binabayaran ng
0: 50 kilowatt pababa, libre.
1: Na libre.
0: Which is programa naman ng National Government, yan buong Pilipinas partner yan.
1: National Government, hindi yung programa ng Ormeco. Kaya lang, siyempre, parang pupunta sila doon, baka ang thinking nila, ito yung programa ng Ormeco. Yun din ang hindi na ipapaliwanag ng iba sa ating mga kababayan na nakikinabang doon sa kuryente na yan. Yan po ay programa ng national. Na yan ang nga yung pinagkakagulan partner eh. Kasi sabi yung mga middle income hindi naman nakakatanggap niyan.
0: Paano nga makakatanggap yung nasa middle class hanggang sa upper class, tayo po, hindi naman tayo middle class partner, naman tayo mayaman.
1: Mahirap pa rin tayo partner.
0: Nasa
1: kategory pa rin tayo.
0: Sa bawat salariho namin, ay nababawasan ng tax, ibig sabihin nagbabayad do kami. Yung mga mabababang, kumbaga yung mga kababayan natin, maging mahirap man o mayaman, sa bawat pagbili nila ng mga produkto, ay may mga taxes po yan na pinapataw ang ating gobyerno. So ibig sabihin, lahat po tayo nagbabayad ng tax. Kahit hindi indirect tax ang tawag dyan, nagbabayad ka pa rin, nagbibigay ka pa rin ng tax dahil sa binili mo. May value-added tax lahat ng mga produkto ho natin. Yung mga maglalasing dyan, ha? Mataas ang presyo niyan yung mga maninigarilyo, di ba yung Sintax?
1: Sintax 'yan eh.
0: Mas mataas 'yan.
1: Kaya mahal 'yan.
0: Kaya mahal 'yan. So ibig sabihin, kung isang ordinaryong mamamayan na nagiiinom partner, automatic nagbayad ng tax 'yan, true Sintax sa di ba?
1: 'Yun yung sinasabi natin indirect tax partner na lahat naman talaga nagbabayad ng tax eh. Kaya yung minsan nakakainis yung ibang mayayaman na akala mo kung sinong magagaling magbayad ng tax. Sasabihin, reklamo ng mahirap na yan, hindi na magbabayad ng tax. Mali po kayo, nagbabayad din po ng tax yung mga yan. Sa lahat ng binibili ng mga yan, pamula sa sabon, pamula sa mga toothpaste, pamula doon sa mga pagkain nila, nagbabayad po ng tax yung mga yan. Kaya mahal po yan eh.
0: Oh.
1: Lugi nga yung mahihirap, alam mo kung bakit?
0: Mm.
1: Doon sa bat na nilalagay din sa mga ano, mga pagkain kasi yung mahihirap nagbabayad ng presyong ganun, yung mayaman ganun din presyong binabayad nila.
0: Mm.
1: So hindi parehas partner.
0: Iba nagdadaya pa.
1: Oo, iba nagdadaya pa nga eh.
0: So kaya buksan, niya, kaya buksan na yung ano, yung box.
1: Yung box. Oy, tayo natin si ano, si Attorney Pike Ligo para maganda pag-usapan ito eh.
0: Mm.
1: Ha? At mas magandang may mga paliwanag din siguro may dadagdag.
0: Oo.
1: Si Attorney Ligo.
0: At saka yung mga legal tawag dito yung mga legal advice at mga legal terms.
1: Mm-hmm.
0: Ay yun atin pong abogado na yan ang pwedeng sumagot.
1: Oo.
0: At siguro na naka-monitor sa atin si Attorney Pike Ligo.
1: Naka-monitor siguro at ano, at tatawag yan at nag-message naman sa atin kanina at minessage ko rin siya. So abangan natin.
0: Oh.
1: So yun partner ha, yun yung nakakalungkot doon na parang nangyari kasi hindi natin alam kung sila ba yan ba o nagkataon lamang.
0: Oh.
1: Hindi ko kasi alam kung anong okasyon meron sa ano eh sa Urmeco at napakaraming ano eh sasakyan.
0: Oh.
1: Ah, napakarami ding sinasabi nga may mga taong pumunta doon at hindi ko lang alam kung ano yung okasyon.
0: Oh.
1: Na ginawa dito.
0: Oh, kasi hindi ko rin nabisita yung page ng Urmeco kung meron may announcement pa sila kung meron bang tawag dito, 'di ba? Yung may mga consultation, meeting sa mga member consumer. Pero marami nga kahapon daw ang mga ano doon, yung mga I don't know kung ano yung okasyon na nangyari dyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sa atin naman partner, ang nakikita naman natin, to be fair naman sa Oriental Mindoro Electric Cooperative, nakita naman natin yung kanilang serbisyo, lalong-lalo na sa mga lineman natin na baga, hindi na natutulog yung mga yan, partner eh.
1: Wala naman tayong problema, partner, sa ano sa lineman. Ano, kasi trabaho lang naman yung kanila eh. Ang inaano natin, yung servisyo binibigay ng pamunuan. Kasi itong mga lineman eh, saludo tayo dyan.
0: Buwis buhay yung mga yan, partner.
1: Buwis buhay tayo dyan eh. Kaya nga minsan, ako minsan nagtataka doon sa pamunuan ng Urmeco. Laging ipinopos yung mga lineman nila na buwis buhay. Eh, totoo naman.
0: No.
1: Totoo naman, pero hindi sila problema eh. Ang problema, yung servisyo binibigay ninyo.
0: Oh.
1: Sa ating mga kababayan. Huwag nating i-ilis yung
0: usapin
1: na kawawa naman itong mga ating mga lineman ito. Magaling ka, masisipag naman sila. Talagang kailangan nila magtrabaho. Pero hindi sila yung problema. Ang problema, yung servisyo binibigay nila.
0: Oo. Oh. Kaya, tawag dito. Oy, si ano pala, si Vice Governor Jojo Perez partner, ay kumustahin natin kung ano na ba nangyayari ngayon sa Sangguniang Panalawigan.
1: Oo.
0: Ano na ba yung mga batas, yung mga ordinansa at mga resolusyon na naipasa ng ating provincial government.
1: Oo.
0: Para dun sa kagalingan ng ating mga kababayan. Pero may good news partner ha, dahil yung fuel discount sa mga PUB, ay mukhang itataasan pa at hahabaan pa ang pagbibigay ng national government ng discount doon sa mga public utility vehicle.
1: Oh.
0: Ang nakakalungkot naman, may bad news naman dahil sa Martes yata may pagtaas na naman ang presyo ng diesel at saka ng gasolina.
1: Mm-hmm.
0: Parang nasa 5 pesos mahigit ang bawat litro na naman.
1: Oh.
0: Kaya partner, pag mapapansin mo yung mga gasolinahan natin ngayon, aba, hindi pare-parehas yung presyo.
1: Yun nga, nakakapagpaka-partner, hindi pare-parehas. At talagang marami nag-aabang ng pagtaas ng kaunti at marami rin magsasamantala na naman diyan.
0: Mm. Kasi magtataka ka sa iba, parang nagre-range ng 85 pesos to 88 pesos ang presyo ng diesel.
1: Oh, nasa 85.
0: Oh, pero sa iba naman, parang 82 pesos lang.
1: Oh.
0: Anong pinagkaiba?
1: Mm-hmm.
0: Ha? Pare-parehas naman kayo nagtatax ng ano? Ng...
1: Baka sa timpla.
0: Parang coffee yan.
1: Oh.
0: Ibig sabihin, 3-in-1 yung isa. Ha? Broad coffee. Yung isa, mas mahal kasi yung broad coffee.
1: Kasi minsan partner, magkarga naman doon sa mga murang presyo.
0: Oh.
1: Kasi nga, yung kaisipan ng iba natin kababayan, mukhang hindi maganda yung quality. Pero tingin ko, isa naman pinagkukunan yan eh.
0: Mm.
1: Ha? Kaya...
0: Mababa lang talaga sila kumita.
1: Mababa
0: lang. At saka meron silang ano, meron silang puso sa mga kababayan na nakita natin na talaga naghihikahos, hirap yung ating mga kababayan. Eh kasi naman to si idol mo Trump eh. Ha? Ginera na ng ginera itong...
1: Buti sana kung si Trump doon sa ginagawa niyang panggigera na yan, may binibigay na ayuda doon sa mga naaapektong bansa, ay wala naman eh. Eh, yung kanyang ginagawa rin, eh, pansariling interest lamang naman ng Amerika yun. Ha? Wala silang pakialam doon sa epekto nito doon sa mga ibang bansa. So, dapat, kung ginagawa nila yun, binibigyan din nila ng ano ng ayuda.
0: No, pero only in the Philippines partner eh.
1: Oh.
0: Yung gera ay nasa Iran at saka sa between US.
1: Ang layo. Oh.
0: Pero Pilipinas ang naghihirap. Bakit yung kakalapit bansa natin katulad ng Japan, Taiwan?
1: Saka meron namang
0: hindi naman apektado ng ganun kataas na presyo ng langis.
1: Nakakapagtaka, meron naman nakukunan talaga ng ibang langis eh, hindi lang naman sa Iran eh.
0: Oh, at saka base nga dun sa Department of Energy, 'di ba? Almost 15% lang partner ng supply ng langis ay nanggagaling sa Middle East.
1: Oh.
0: Ang mas marami dito galing yata sa parang dito sa Australia, dito sa may part na wala namang gera.
1: Uh-huh.
0: Eh ang tanong, bakit lagi na lang tayo epekto, apektado pagka may naglo-launch ng gera itong Middle East, 'di ba? Eh anong reason, ha? Anong paliwanag ng mga oil company dito? Ano yung basis? Ha? Bakit hindi ito inaayos ng Department of Energy? Di ba? Eh, dapat, alam nyo naman pala na ganitong porsyento lamang ang mga biyahero from Middle East na nagsusupply sa ating bansa. Ha? Eh, pwede naman pala kumuha dito sa mga karatig, bansa ng langis na mas mura. Oh. Eh, bakit tuwing sumipa na lamang, nagpalipad ng missile si Donald Trump?
1: Kumbaga parang abang na abang
0: yung
1: mga mapagsamantala.
0: Mm.
1: Sige, ano, yun ang problema, yun ang mahirap. Pag nagkakagera, kahit saan yata magkagera, talagang apektado ang ating bansa. Pagdating diya sa presyo ng diesel, hindi natin alam kung ginagamit na lang nilang yung sitwasyon para itaas din. Katulad yan, siguro itong mga shipping company, eh nakamba na naman ito magtaas ngayon dahil may katuwiran na naman sila magtaas. So, nakakalungkot partner na yung ating mga kababayan, yung mga end user, ang nagpapasan lahat ng pasanin diyan, yung pagtaas ng bilihin, pagtaas ng pamasahe. Eh yung mga kababayan nating mahihirap lamang. Buti sana kung tayo ay miyembro ng Purpis. Ayos lang sana.
0: Pero may good news din partner sa National Capital Region, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho. Ang kanilang aumento ay nadadagdagan ng 85 pesos kada araw.
1: Minimum. Magkano ba minimum ngayon ng national?
0: Ang sa National Capital Region partner ay pinatupad noong Sabado ang 60 pesos na dagdag sahod para sa non-agricultural agriculture sector na magtataas naman sa daily minimum wage mula sa 695 sa 755.
1: Alam mo, partner,
0: Cabuenas,
1: isa pa rin malaking issue yan eh, yung sa wages. Pag national, malaki. Pagka doon sa provincial rate, mas mababa. Kung tutusin mo, partner, mas malang bili sa probinsya. Pares lang naman yung tinatrabaho. Kumilang, yung mga passport chain natin dito, passport chain doon sa Manila, iisa lang naman ang trabaho ng mga yan eh. Iisa din naman yung presyo ng binibenta nila. So, bakit hindi pa magkaroon ng parehas na rate? Tingnan natin, yung mga pagkain dito, mas mahal. Yung mga bilihin, mas mahal. O yung pamasahe natin, mas mahal. So, bakit mas mababa yung ating rate ng pasweldo dito sa probinsya?
0: Eh, kasi isa daw sa reason dyan, partner, pag ang taga-probinsya pumunta ng National Capital Region at magtrabaho, magbo-boarding house. Pagkain niya, halos lahat bili. Diba? Magre-rent ng boarding house, kasama na yung tubig, kuryente, lahat. Additional expenses para sa kanya. Ay kung ang taga-probinsya naman ay magtatrabaho dito lang sa kanilang probinsya, uwian yan. Wala masyado do expenses, di ba? Kaya isa sa mga pero parehas ang trabaho.
1: Parehas ang trabaho, partner.
0: Di ba?
1: Isa yung pinagpapaguran.
0: Yung sabi nga ng kaibigan ko, partner, sa Maynila, ha, nagtatrabaho. Nung siya na sa probinsya, sumusweldo ng 25,000. Pumunta ng Maynila, nagtrabaho. Ang sweldo, ang salary niya is almost 35,000 ang kinikita. Hanggang 40,000. Malaki ang diferensya. Pero ang boarding house niya, partner, almost 5,000. Eh, hindi ka nga ikaw makapagluto sa loob. Para kay ikang sardinas na. kwarto lang talaga, yung higaan lang, di ba? Eh, sabi ko, ganun pala ka mahal ngayon ang, kaya, ang mga boarding house.
1: Isa din yun sa ano eh, kaya nagsisikip yung ano eh, yung Manila eh. Mm. Kumbaga, lumuluwas yung ating mga babayan para doon nga magtrabaho. Ngayon, kung maganda sana ay yung mga oportunidad sa bawat probinsya, hindi magsisiksikan sa ano yan eh, sa Manila yan eh.
0: Alam mo yung epekto niyan, partner, dapat meron tayong patakaran sa national, yung equal distribution ng mga ano, ng mga companies, di ba? Halimbawa, yung kasi ang Oriental, ang Occident, ang Mindoro Island, partner, napakarami na ring population dito. 'Di ba? Yung mga industrial plant na pwedeng itayo dito,
1: sana
0: pwedeng i-cater. Ano ba ang katulad ng mga feeds company?
1: Mga feeds company, diba? Okay, mga soft drinks.
0: Oh, soft drinks,
1: diba? Meron tayo dapat dito, dapat, yung mga mantika.
0: Meron dapat tayo dito, 'di ba?
1: Pabrika.
0: Oh, ang isa sa mga problema, partner. Balik tayo sa kuryente.
1: Ayun na. Lahat 'yan, partner. Pagka binanggit mo 'yang kuryente, kahit anong sikap ng ating provincial government, ng ating ano, na paunlarin ito, ay mabagal 'yan. Pag mabagal ang usad 'yan. Kasi nga wala eh, apektado lahat pagka 'yung kuryente. Paano papasok ang negosyo dito? Yung mga investor, paano papasok? Sa CBN, may problema sa kuryente diyan, patay sindi, balang rate. O malulugi tayo diyan.
0: Eh yun ngang kahapon yung grupo ng ano ng tawag dito.
1: Umaaray na
0: yung mga maliliit na micro and small enterprise na yan, di ba? Mm-hmm. Yung mga nagninegosyong mga maliliit na mga kababayan natin, nandoon yung kanilang presidente, yung kanilang provincial president, yung city president, nandoon. Mm-hmm. Dahil nakikita nila, sila yung nagre-represent doon sa mga maliliit na negosyante dito sa atin. Nakita nila nasisira yung mga ref dahil sa papatay sindi. Sabi, wala, hindi daw naman nakakasira yan. Yun ang paliwanag nila. Pero may mga appliances tayo, partner, ngayon na meron baka, talaga silang ano.
1: Nasisira, partner.
0: Sisira at masisira pa rin.
1: Kasi nga, baka sinasabi nila, lahat naman ngayon may fuse yan eh. Bumibigay ang fuse. Siyempre, pag bumigay ang fuse niyan, sira na yan. Kapag papaltan mo na yan ang fuse yan, dadali mo pa rin sa ano, sa kwan, sa mga pagawaan.
0: Buti kung umabot sa warranty.
1: Ngayon, kung hindi, kung yung fuse mo ikwan, hindi bumigay. Edi si sira yung loob. At totoo naman, hindi ito legend na sinasabi nung isa na legend daw yung ganung paniniwala. Madami nang yun, 'di ba, pinaliwanag ni ano ni Engineer Cinco na may posibilidad na talaga ano.
0: Nasisira.
1: Kasi nag-iiba yung lalo na partner yung na paiba-iba yung voltage. Nakakasira yan eh.
0: Kasi siyempre 'di ba, kung ang konsumo niya lang is 220 volts. Yung biglang pasok naman eh siyempre mataas, wala namang voltage regulator 'yan. 'Di ba?
1: Kahapon, partner, dumating yung bill namin. Nasa 2,000 plus. Umaangal na si Mesa. Sabi ko, bababa na 'yan sa ngayon dahil taas ng rate natin. Kumbaga yan ay kasi wala naman laging tao sa bahay, hindi naman kami nagumagamit ng aircon, electric fan lang. So, sabi ko, yan na yung rate talaga ngayon. Mataas ka ako yung ano, yung iba ka ako nakakonsumo ng 10,000. 'Di ba? Kaya yung 2,000, kako parang normal na yan.
0: Kaya nga. Dahil pagpasalamat ka, bumaba pa ng piso. Salamat ka naman.
1: Siguro, happy din naman yung umatendo sa ano, sa... hindi natin na... hindi pa tayo nakapag-interview.
0: Alam mo, may mga comment pa, partner, kahapon.
1: Doon sa mga umatend, doon sa event dyan sa Ormeco, kung ano ba talaga ang nangyari diyan.
0: Alam mo, partner, may mga comment pa kahapon. Bakit daw mga naka-orange yung ilang mga dumalo?
1: Pati-shirt.
0: Naka-t-shirt ng orange. Bakit, pati ba naman, partner, yung kulay ng suot ng mga dumalo na magbibigay ng kanilang suporta sa hinaing nila sa kasalukuyang serbisyo ngayon ng ating Oriental Mindoro Electric Cooperative, iku-questionin. Di ba? Kahit anong kulay, di ba?
1: Ang mahalaga doon, tinatalaki yung problema.
0: Magpasalamat to kayo, may nagre-represent na kahit anong kulay ng damit nila, naroon sila. Para ipakita.
1: Hindi naman ako naka-orange kahapon ah.
0: Ha?
1: Hindi naman ako naka-orange.
0: Ako nga, nakaputi ako eh.
1: Nakaputi, hindi niya tao kahapon.
0: Di ba? Ibig sabihin, malinis ang hangarin. Ha? Actually, wala naman hong kumukontra. Hindi naman hong inaaway ng mga dumalo kahapon, ng mga tagapagsalita. Inilalabas lang ho nila yung talagang hinaing.
1: Wala namang puro problema ang tinalakay doon. Kumbaga, humihingi sila ng kaliwanagan, transparency doon sa mga nangyayaring problema natin ngayon.
0: Hindi naman ho nakikipag-away yung mga... yung Consumers Coalition na yon na para magsagawa ng isang rally ho. Ang ipinapakita ho dito ay yung kasalukuyang problema na humihingi ng kasagutan, ng paliwanag, ng transparency at ng accountability sa mga nangyayaring ito.
1: Oo, kasi diba? Kasi partner, iba yung sinasabi nung isa at iba rin yung pagkakaalam nila.
0: Mm.
1: So kailangan talagang kailangan talaga magkaroon talaga ng kalinawan, transparency. Yun ang sinasabi ko, hindi pwedeng ikaw lang magpapaliwanag.
0: No.
1: Lalong-lalo na ngayon na talagang matagal ang problema yan at wala namang nangyayari. Eh, kailangan talaga na magkaroon na ng paliwanag.
0: Mm.
1: Oo.
0: Kaya, yun. Wala si Atty. Pike.
1: Oo, baka nakatulog
0: baka, eh. Baka sumimba to.
1: Oo, sumimba. Oo, linggo eh.
0: Oo, baka natutukan.
1: Sa Miyerkules, pinitin natin mga pulong. At inaantay pa naman ni Kapitan Larry at siya. Sabi ko pa kahapon, naroon eh. May mga kapitan na naandun kahapon eh. Mm. May mga barangay kagawad na naandun kahapon. Nakakausap natin. At sumusuporta sila doon sa panawagan na tingnan, busisiing maigi yung problema ng Ormeco. Kasi nga, katulad doon, sinasabi ng Ormeco, may nagpapakalat na gano'n na ang rate, 21, hindi daw naman. O, alin, ang totoo dito?
0: Oh.
1: Meron bang naglabas na gano'n nga yung rate ng Ormeco ngayon? O baka naman may ibang paliwanag lamang.
0: Oh.
1: Mahirap partner eh. Kasi nga, ang nangyari na, yung explain ka na ng explain. Maganda naman yung pagkakapaliwanag. Kaya lang, mukhang hindi na naniniwala yung ating mga kababayan. Dahil nga, paulit-ulit lang yung paliwanag eh. Pero paulit-ulit din lamang yung problema.
0: Mm.
1: So, dapat talaga magkaroon ng transparency diyan. Sa nangyayaring... problema diyan sa power supply.
0: Ay.
1: At ayun nga, kung may katotohanan yung balita kahapon na ang iba daw diyan sa umattend diyan sa Ormeco diyan sa eventehan ay hinakot, isa rin yung nakakapagtaka partner.
0: Mm.
1: Bakit mo hahakutin yung mga tao? Kung may katotohanan yun.
0: Oy, sa Lunes mayroon tayong State of the Nation address ang ating
1: abangan natin yan.
0: Pangulong Marcos. Abangan ho natin kung ano yung mga ililay down at ilalatag ang iuulat niya sa sambayan ng Pilipino.
1: Alam mo partner ako, hindi ako Marcos eh. Pero nakita ko ang daming binangga ni Marcos eh.
0: Mm.
1: Ang daming binangga niya na mabibigat katulad diyan. Isipin mo na ipakulong niya si Kibuloy.
0: Mm.
1: Eh ipakulong niya si Duterte. Mm. May binangga siyang isang malaking religious group.
0: Mm.
1: Isipin mo parang kung titingnan mo malamya pero matapang yung administrasyon niya pagdating do sa mga pagpapahuli, malalaking tao yan.
0: Mm.
1: Hindi yan basta-basta yung mga yan, yung mga kumbaga binangga niya.
0: Oh.
1: So abangan natin bukas kung ano yung kanyang sasabihin niya. Inaantay partner diyan ng ating ibang kababayan yung na nangyari do sa flood control project.
0: Oh, yung issue diyan.
1: Yung issue diyan. Syempre hindi natin alam kung babanggit din siya doon sa tungkol doon sa impeachment na nangyayari ngayon. Pero ang talagang inaabangan diyan ay sa flood control dahil kun eh madami nag-aabang diyan dahil hanggang ngayon hindi pa nahuhuli tong si Saldico. Ano nang status niyan si Romualdez, bakit na hindi pa kumbaga sinasangkot din dito?
0: Bakit walang imbestigasyon? Bakit hindi na pinapatawag
1: sa Senado? Sinasabi naman ni Romualdez, wala pa naman nagrereklamo sa kanya.
0: Mm.
1: Malaman natin kung anong at napakahalaga nung sauna bukas.
0: Ang inaabangan ko, partner, alam mo kung ano? Ha? Kung mabanggit ba ng Pangulong BBM at mapunduhan yung tulay ng Batangas-Mindoro Bridge na pinapangarap na kahit sa pangarap ng gising, kahit sa panaginip ng gising, partner, mukhang malabong mangyari.
1: Malabo, partner.
0: O gagamitin na naman. Ginamit na nung nakarang eleksyon yan.
1: Kung mangyari man, partner, yan. At saka ito, papaliwanag ko. Baka akala nila, pag nilagyan ng tulay yan, libre ang daan diyan. Alam nyo, kumbaga, sa may puerto pa yata ang isa, kung ako ng taga-Kalapan, pupunta pa ako ng puerto, may dala akong sasakyan, sasakyan na ako ng barko. Hindi pa ako mapapagod. Kumbaga, sa una, pupunta ako dyan, itetestingin ko lamang. Kung paano tumawid diyan. Pero, pagka naranasan ko na, palagay ko hindi na, mas convenient ako dito, sasakay ko na lang sa barko yung sasakyan ko eh.
0: No.
1: So, hindi libre yan eh. Kasi yan, may mga private investor na talagang gagawa niyan. At yan, may toll gate din yan.
0: At alam mo, ang pinakamaganda siguro, hindi tulay.
1: Ano?
0: Kasi baka magbagsakan din lang yan. Eh. Yan ngang tulay na napaka-exist sa Isabela, partner, bumagsak. Ayan pang dagat. Ang Eh, sino bang sekretary ng Department of Public Works no? Nung yung sa Isabelang isang truck lang na malaki, bumagsak na.
1: Oh, tsaka, diba? Partner, parang...
0: Bilyon ang halaga ng tulay na yon.
1: Pag malakas ang bagyo, hindi rin ako tatawin niya. Baka liparin yung sasakyan mo. Di ba?
0: Di ba mayroon...